0: ibo je je wi pe nche ni eto ipolongo ibo leyi to je pe to ti gbera so lati ojo ojo ru eyi hun ana o de yi tin se ojo kesan osu kesan odun ti a wa yi leyi to tin je wi pe won ne pupo ninu awon eyan ni aye ti sile bayi lati ma bere si ma so ohun to je pe ti won ba fe se fun gbogbo ara ilu iroyin bembe o po janti rere to je wi pe te ti mo te fe ka te ti fe ma won kuko tin bembe e lo si oju ewe kan ninu owo reyin ponchi e lo ka la ka tan
1: Latin iwe royin the hope awon agbagba imam nipinle ondo ta wa yi leyi ti imam agba alaji abdulwasi yusuf le waju won no ni won tin pe gbogbo awon muslimi ododo patapata ati awon olugbe ipinle ondo ta wa yi lati ma ti waju ninu sise adura fun aseyori isejoba gomina loki ayeda ti wa papa julo lori awon ise akanse leyi tin lo lowo ni ipinle ondo ti wa yi alaji yusuf ohun ona ni o fun ipe ohun nibi ipade eto adura leyi ti won se ninu moshalashi fun gomina na ni bi won tin toro fun atileyin ogbon imo ati oye to fi mo okun ati agbara fun gomina un lati odo obala ki o ba le marun lowo ki o le ma se awon ise akose gbogi fun awon olugbe ipinle ondo ni bi ti awon imamu un tin gbadura ona ni won tun gbadura fun gomina un wi pe ki olorun ba ko je ko se aseyori lori ipo ti o wa won wa jo di mo bayi fun gbogbo awon olugbe ipinle ondo ta wa yi won ni asiko gogogan lo ye ki won ma fi adura ran gomina ipinle ondo lowo won nitori awon ise akanse gbogi leyi to se lowo yi ki n se owo kekere ohun na ni o na si to si je pe o pon dodo ki o se ni aseyori bakan na ni nigbati eni to je akowe fun won eyun alaji olabode yusuf n soro ojodi mo pe oni fun gbogbo awon muslimi ododo ti won mo wi pe oba la nbe odun ti pon dodo fun bayi nibi ti won wa ki won ma se adura fun gomina loki ayeda ti wa ewo iroyin po si fe dada di hope gan nibe ni mo ti mo wa fun yin
0: iroyin daily post ni nbe ni waju mi lori oro apolongo apolongo yi un feto idibo ti odun 2027 won ni gbogbo awon orilede nigeria ni won ti bere sin gbe oju agan si tinubu o latari awon ilerile kare to se to je pe to ja si ilerile alangba won ni o tun ti bere lati mo je awe je tutun iroba nta ba nta won yi o ti sun wa awa o fe iroma in to ba fe se ni ko se ni do je wi pe awon omo orile ni yo je wi pe gbogbo awon ti je oludije si ipo are yun ni orilede nigeria ti ti bere sin so awon to je pe ti won ne fun omo orilede nigeria ti won ba le edibo fun won ni eto edibo ti o waye ni ojo 16 osu kini odun 2027 yun si ipo are won ni pupo ninu won ni ati bere si n gboju agan si are bola me tinubu ti won si na ka lebu si isejoba re latari wi pe gbogbo awon ileri eyun to je wi pe ti egbo si lo progressive congress ki won se ki o to to asiko eto edibo ti odun 2023 to koja lo won lo na lo je ileri altan to je wi pe ileri alangba ni ti won wa si ti o wa si imuse won ni arigba mu royin kan je ko di mo wi pe are bola me tinubu leyi to je wi pe ti o wose ti o si gori aleva re pelu awon agenda re ti o pe ni renew hope agenda ati wi pe to tun se ileri nigba ni pe oni gbogbo ore eto abo leyi to mehe to denu bole to denu kole do lasiko na lo mo se agbende re ati wi pe gbogbo eto oro aje leyi to je pe ti o tin to gbe nigba na pe on na yo tun se isoji re to je wi pe ohun yo gbe aje se agbende re ati ohun o se ipese je bakan na lo je wi pe ipese na manamana na yo wa lopo yanturu ati wipe gbogbo ose ati ise ti nbe ni orilede nigeria nigba lohun wipe gbogbo e patapata lo ma mu adikun deba ati wipe igbe aye to ni ituma o na ni o mo de fun ba o gbogbo omo orilede nigeria bo tile je wipe tinubu ati awon alatileyin re won sin je ko di mimo wipe isejoba awon labe isagoso isatuto si oro eto ara aje yi o na ni o ti ni aseyori ti o ti olowura bakan na ni awon ti o je egbe oselu alatako lodo ti won ni a so pe gbogbo oro ti are tinubu ati ohun ategbe oselu apc re ti won so o na ero ne o ni eyi ti iba fi ma ru gogo si ninu igbesi aye awon eniyan ti eto na ba ma fi je ki igbesi aye awon eniyan ko damara o ni se lokan tubo ko isoro ohun inera in lo ko ba gbogbo awon mo orile ni nigeria oro po ti awon ikankan ti awon orile ni nigeria kan ti won so e wo e kan lo sojo we kan nu we royin daily post e lo ka la katambe
1: latinu iwe royin di hope mi o ti kuro ni ipinle ondo ta wa yi nibi ti ile igbimo asofin ipinle ondo ti ngege atileyin fun ajo amotekun ni ipinle ondo ta wa yi lojuna ti le ri pe ise won duro papa julo ki eto abotubo duro si ni ipinle ondo ta wa

0: yi alaga igbimo ile eyun ogbeni olatuji ifabiyi lo fidi idaniloju yi mule nigba to se abewo si olulese ajo amotekun nilu akure tawaye ifabiyi leyi to lewaju awon omo ile igbimo asofin ohun ojodi mo pe ile igbimo asofin ona ni oni faraji to tona sisi se atileyin fun awon ajo amotekun ki ise won ba le duro re si ki won ba le ma dabobo dukia ati emi awon olugbe ipinle ondo kakakiri bakan na ni o gboriyin fun akogun adetuji adeleye ati ko awon amotekun toku ni bo ti jodi mo pe ise ribiribi ti won se ona ni o je ki ipinle ondo o wa ninu alafia oni bi ko ba se ti ise won ni oni oro eto abo iba ti mehe ju bayi lo oni fun de yi o ti wa to akoko ki won se atileyin ti olowura fun won daada iroyin po sibe di obgon nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: e je ki nwe iroyin eleyi na ti nbe ni oju ewe kan ninu iwe iroyin daily trust yi to si ni se o pelu oro alampolongo abi apolongo ibo ni orilede nigeria nibi ti okan gbogi to je kankan ninu egbe oselu kan nile yi to tun je oloselu to lokimi eyun imanzu agbon o mo ti so idi kan o ni idi ti o fi ye ki awon ti an be lekun ariwa ki won dibo fun tinumbu kenedi ohun nibi o se je wi pe eto idibo eyun ti gbogbo bo ti odun 2027 ti o ti nsomale ti o ti nkankun gbangbangban okan gbogi ninu to je agbakuruje ninu egbe oselu african democratic congress adc eyun barisake imanzu agbon in lo mo ti kesi gbogbo awon ti won be lekun ariwa orilede nigeria wi pe ki won lo bi won ti po to ati gbogbo agbara won to je pe ti won ma fi nteka lati wi pe won fi idi are bola mi tinumbu kan fi di re jan le pe ninu eto idibo ti nbo lona yi imanzu agbon ninu atejade re kan ti o fi lede ti o fi sawo si awon akoroyin ni ilu Benin o wa ro gbogbo awon orilede nigeria wi pe yin se ni ki won sugba eni ti o je oludije le legbe oselu adc to tun ti fi igba kan je igba keji are nile yi atiku abubakar ko ba le ido lo orilede nigeria yi ku o lowo eto oro aje ti o denu kole do yi bakan na lo je ko di mimo wi pe o ni se ri igba keji are tele ri yi o na ni o je o nifan o le kanna o ati wi pe o si nilo lati wi pe ki won o lo ki o le mu gbogbo awon alafo eyi to je pe ti nbe ni orilede nigeria ati wi pe ki eto oselu yi ko tubo le rese wale o wa je ko di mimo ni se ri ohun to hun so nipa re eni to hun so nipa re yi eyi hun igba keji are tele ri to tun je oludije si ipo are labi ati egbe oselu adc ohun oni ko ne je awon orilede nigeria ni tanmo ko sa isakawe ati ko gege bi enikan to je wi pe o ma nduro lori oro re ati wi pe o je oloselu kan to ti ni iriri pupo to mo wi pe ti o ba le di are orilede nigeria yo mu isokan de ba orilede yi gbogbo temi ni ti paulu temi ni tapolo ti nbe ni ti butoro tele tele o ni gbogbo e patapata o na ne o ma kuro nle o de bi wi pe eto oro aje orilede nigeria yi to je pe to ti mi lese jolojolo ti o duro ori tele tele o ni gbogbo e patapata o na ne atiku o na lo ma mu bo si ipo ti won ba le dibo fun o wa nte si waju ninu oro re o ne o ni kene kene ngo e lo si ojo we kan ninu we royin daily trust e lo kan la katambe
0: lati nu iwe royin vanguard obirin akoko nile ya sofin lure mi tinubu na ni o tin rawo ebe si awon eyan leyi tin be ni ekun gusu iwo orun ile nigeria lati ri pe won pada dibo yan oko won o le keji ninu idibo are tin bo lodun 2027 obirin akoko ona ni ojo di mo pe ohun fe ma je oro orilede nigeria ni ojo ale ni bi o ti jodi mo pe ohun ati oko ohun ona ni won tin se ise takuntakun lati ri wipe won gbe orilede nigeria debi ti o ni apere rere o aya are ona ni on rawo ebi ohun eyun ni oweri nipinle imo lana ni bi o ti lo se abewo si ekun gusu iwo orun ni bi won ti gbe eto iro lagbara kan kale fun awon obirin nibe na ni o tin ba won soro pe ewo edibo yan oko ohun o be ba dibo yan oko ohun gbogbo awon mudumudu leyi ti e tin je latowo isejoba re na ni e o tubo ma je si papa julo o fe gbadun orilede nigeria yi ni ojo ogbo oni fun de yi ohun yo ma sise takuntakun fun awon obirin nigbo won soro oni eto iro lagbara ara yi leyi ti won se agbekale re yi o ni ki se nipa epa to nikan o bi ko se nipa epa oko hun tin se are ati iran lowo awon eyan leyi ti won wa ni odo oko hun ni gbo wajo dimo o ni ture lagbara yi o na ni awon obirin edegbeta yo je anfani re iyun ni eku gusu iwo oru bi marun ototo o na ni won yo ti ma je anfani awon amayederun ti yo tun bo je ki ise won o ma lo si waju si bakan na ni ojo dimo pe gomina ipinle imo hun iyun ofin hope uzodima ona ni otu ti gbe eto iro lagbara kale fun awon obirin egberun lona meje ototo leyi ti o je ki won je afani to po ni fun de yi sha oni gbogbo ti o sha antoro ni pe ki won pada se atileyin fun oko ohun ki won fi ibo ki won fi gbe wole nitori ni ojo ale bayi ohun fe ma je mudumudu ni orile ide Nigeria oni make una vote for Mr. President we go work for una Nigeria go better Vanguard go nibe ni mo ti mo wa fun yin
1: o da iroyin kan na tun be ni waju mi o lati oje iwe kan ninu we iroyin PM news aju eto edibo odun 2020 so ipin na kan na ni o ọkan gbogi to je kankan ninu awon oloselu le yo mo tin je kudi mimo oni emi o ki nse obidenti won o si nse kwankwa siya agbakuruje to da duro laye ara mi o na le mi ọkan gbogi to si ti agbakuruje ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC eyun senator Seria K Dixon o na ne o mo ti so pe ohun o faramo ki enikan ki o ma so wi pe ohun be lara awon omo egbe obidenti abi kwankwa siya o wa je kudi mimo nkan ti o wa lokan ni wipe ohun fe je olooto o pelu egbe oselu ohun saaju eto idibo ti odun 2027 Dixon na ni o soro yi di mimo nigba to fi soro lori eto kan ni ile ise amohunmawo na kan ni orile de Nigeria ni ojo oru ti se ana ode si nibi o se je wipe awon kan bere won bere si njiroro lori oro ohun wipe kini awon ibasepo ti nbe laarin egbe oselu NDC ati awon egbe alatileyin kan leyu ti pete won topase re mo odo eni ti o je oludije sipo are labi ese egbe oselu ohun eyun Peter Obi ateni to je oludije sipo igba keji are ninu egbe oselu na rabi kwankaso o wa nje kodi mimo nigba to nfesi si oni ewo mi be ti nwo mi yo oni eni o nsara wo mi nse omo egbe kwankasiya be gege ni mo ki nse omo egbe obidenti sugbon omo egbe oselu NDC gangangan nemi o tun wa tesi waju ninu oro re kila awon nkan mi to tun so o soro to po o soro to po janti rere e kan lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin PM news eloka lakatambe
0: latinu iwe iroyin Daily Post ijoba ipinle Benue na ni won tin koju egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC bayi ati omo yare won Peter Obi lati wa se afihan awon eyan leyi ti won je ti odo ijoba ipinle ti won lo se akolu si ki o ma ba le wole si agbegbe Yewata ni ipinle ohun eni to je akowe si gomina Asit Alia Tesokula ona ni o pe Peter Obi ati awon egbe oselu ohun lati wa fi eri ma je mi so lele lori esun ti o fi kan gomina Asit Alia ni bo ti jodi mo pe ijoba ipinle ohun ti se tan bayi lati se iranwo fun ile se olopa lati ma to pinpin isele ti o sele ohun kula ninu oro re le to fi lede eyun ni ana nigba to farahan lori ero mumawuran kan lori ero arise ni bi o ti godi mo o ni ewo seri ijoba ipinle Benue ona ni ko mo nkankan nipa akolu ti o sele yi o ni leyin ti won bere si ni ri aworan awon kan to sele si Peter Obi ni won se mo wipe ohun ko ti le sele si ni won se mo wipe gan o ti le nbe ni agbegbe ohun won no wa je ohun itiju langba wipe ki egbe oselu NDC ma so pe ijoba ipinle ohun papa julo gomina Asit Alia o lowo ninu bi won ti lo denode Peter Obi won ni Peter Obi a fe ko jade wa lowo to wa yi eri ma je mi sore to toka wipe awon ti won se akolu si o atodo gomina Asit Alia ni won ti wa fi lede fun wa iroyin po sibe dada Daily Post go nibe ni ke ti lo check e lojumo tun
1: lori oro apolongo ibo na ni tun ben waju mi loju ewe kan ninu ewe iroyin leadership o ni bi o ti je wipe okan gbogi ninu awon oludije si ipo are nile yi yun so ore o ma ti teko balu leti o ti lo si ekun America yun ile America lohun loju na lati le mo so fun won wipe edakun o emi na o mo fe dije mo ti jade gege bi omo ye dije sipo are eni ti o je omo ye dije sipo are labi ase egbe oselu African Action Congress eyun AAC omo ye lesowu re o na ne o ti gbaradi bayi to ti teko leti lati orile de Nigeria lo si ile America ati Canada ni bi o je wipe yin se lo ti bere si fe ma rin ajo lo si awon ekun ariwa ile America lohun Shadu eto edibo gbogbogbo ti odun 2027 sowere ona ne won reti wipe ki o gba ti Washington DC ko gba be wole lasiko irin ajo re ohun leyi to je pe yo fun ni yo fun ni anfani lati wi pe ki o tun le ni ibasepo ti o dan mara pelu awon molebi re leyin igba to je wi pe ti o ti lo egbelegbe asiko ni orilede Nigeria yo tun lo darako mo awon molebi re tin be nbe eni ti o je oludije sipo are labi ase egbe oselu AAC ohun onanne o ti bere sin koju oniriru awon ifesokan ati ifikele ofigbe ati ifisinu ahama ati igbe lo se iwaju ile ejo lati nkan bi osu die seyin latari awon ipa to nko ninu ti oselu ati awon oro kan to je pe ti o mo nso ti iburu aye leyi to je pe ati ile ose olopa ni o ati awon ajo otele muye ni o won o je ki o sime be ni won o je ko sime do won o je ki o fi edo lori orohun rosun ni ko pe ko jina yi o na ni ajo otele muye kede wipe awon ti pa lase wipe ki eni ti o je agbe foba re pe ki o si fi ko si je ki awon ejo kan ti o ntako to ni se pelu oro ansoro lori ero ayelujara ti won pe takoso wore lori akawe to se fun are Bola Ahmed Tinubu leyi to pe ni odaran pe ki won si gbese le na fun igba die o tu wa tesi waju ninu oro re ki lawon kan mi ti o tun so e wo e kan lo si oju ewe kan ninu we royin leadership eloka lakatambe
0: latinu iworo yin daily post ile se olopa eka ti pinle beni na ni won ti fi die mule bayi pe won ti fi owo sekun fi mu awon afurasi 46 leyi ti won lowo ninu akolu ti won lo se si omo iyare ninu egboselu ndc iyun peter bi commissioner ajo olopa ni pinle ohun cletus nwadiogbu ona ni o kede igbese na iyun ni ana ninu atejade nibi to ti je ki o di mo pe iwadi sin lo lowo lati mo awon eyan gangan ti o ran awon afurasi ohun ni ise labi leyi ti won lo se o wa se kilo kilo pe ile se olopa ipinle benue ko ni fi aye gba iwa jagidijagan tabi idaluru ni ipinle ohun papa julo ni bi idibo apapo ti se nwole bo dedede yi commissioner bakan na lo ti jodi mo pe ajo na yo gbe igbese lati se awari awon eyan gangan ti won ran awon odo na ti won yo si ri pe won fi oju won won fi bale ejo ewo iroyin po sibe dada daily post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: iroyin ti nbe ni waju mi yi o na lo ni se pelu oro alampolongo apolongo gege bi e ti mo wi pe ipolongo ibo na ti bere ni tibutoro orilede Nigeria ni ipinle Benue eni to je omo oye dije sipo gomina nibe o ma ti bere sin lerile ka o oni se ri ni temi ni temi oni ti an ba le dibo yan mi gege bi gomina tin to je pe gege bi na ni ori aleva si ni ipinle na oni je ri gbogbo awon agbe ti an ti le ku loko won ati ni ibugbe won o ni gbugun won patapata lo ma da pada si ile won to won o si da won pada si inu oko won eni ti o je omo oye dije sipo gomina labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC nipile Benue eyi won ojogbon tehemba shija in lo ti jaje wipe gbugun awon agbe ti an ti so di ogun lende leyi to je wipe ti an ti le ku ni ilu won ati ninu oko won o ni gbugun won patapata lo won o da pada o ti an ba dibo yan ohun gege bi gomina oni shija o na ni o mo se ileri yi lati ko gba ti an fi nforo jewo pelu re lori ile ise amomawona kan ni orilede Nigeria ni ojo ojo ru ti o koja yi nigba ti nsoro nipa eto abo ati awon wahala ati sula sugba ti ndeba awon olodan ni leyi to je wi pe ti o tin se akoba fun gbogbo awon olugbe ti nbe ni ipinle ohun o wa nje kudi mimo o ni egbelegbe awon ti an je olugbe ipinle Benue leyi to je wi pe won di die nibi won lo ti bi 900,000 oni ona lo je wi pe ni won ti di ogun le nde bayi ti kaluku won ti won o le gbe inu ile won mo o wa nje ko di mimo ni pupo ninu awon agbe won yi ona ni won o le pada si ile baba won latari eto abo to je pe ti o ti mi o ti mehe ni ipinle na o tun wa tesi waju oni ba se mo wi pe se ri se agbe yi o je nkan gboogi to je wi pe ti pupo ninu awon ti nbe ni ipinle na ti won da fun to lo le lori ti won fi nse onje ojo won latari awon ile to po ti nbe ni ibe onujugbon lowo ta wa wa yi oni in se ni ko si eni to le wonu oko mo oni na ipinle na oni gbogbo awon ile won yi ni o si lowo awon to ni mo o oni pupo won patapata na ti lo si ibudo okunle nde ti won o rile gbe mo oni mo pe ipinle Benue o je ipinle kan to je wi pe ise agbe ko na ni won yan laayo e we iroyin be nbe o to po ja anti rere e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin the sun e lo la katombe.
0: Oda lati nu iwe royin Vanguard awon agbagba bishop lorilede Nigeria na ni won tin rawo ebe baye si akowe ijoba iyun asofin George Akume lati ba won rawo ebe si are Bola Tinubu ki o ba le yonda iyun Nnamdi Kanu kuro ni ahamo to wa irawo ebe ohun ona ni won gbe igbesere lana nilu Abuja nibiti awon agbagba ohun ni awon agbagba bishop pe ipade si nibiti Akume ti o wa si bibe gege bi alejo pataki nibiti won ti gbe agbeyewo oro de Nigeria ye wo saju idiba papo tin bo lodun 2027 ni bi ti won tin soro ona ni bishop Robert Imo o tin so fun Akumi wi pe ki o so fun are o ki o lo fi okan bale nitori pe seri ekun gusu iwo orun are ni won ma ri pe o ni gbogbo ibo leyi tin be nbe won ni sugbon ebe kan na won ko fe be Akumi si are Bola Tinubu ki o ba won be daada pelu gbogbo okan won ni awon fi bebe koda ori kunle gan ni won wa ki won dakun dabo ki won ba won yonda adari ipop e Nnamdi Kanu kuro ni ahamo to wa Vanguard gan nibe ni mo ti mo wa fun yin lojumo tun ni
1: eleyi o do mi tutu si yan lo kan iya ki gbogbo awon obi ki won o mo bi won se boju to awon omo wa lasiko ojo yi ma ni o ati pe ki ijoba na kan le gbe awon igbese kan to lowura lojuna lati mo wi pe gbogbo awon afara ti won gba lo le eko ki won lo se atuse re iroyin na je ko di mo wi pe akeko birin kan ti akeko kunrin kan ni ilu Abuja ati ipinle Abia to je wi pe won je omo lenje lenje o na ni agbara ojo in lo ti lo bayi lowo ti awaye ele fe mo eleyi to ku ninu iroyin na e koja lo si oju iwe kan nu iwe iroyin Daily Trust bakan na ni iroyin kan na nbe nbi kolongo ba kojo jare o ki o mo je ki asije olongo ba si ni je ki asimu ni bi iroyin kan tin je ko di mimo lati ipinle Ondo wi pe ni ipinle Ondo ma leleyi o won ni o n lo si bi odidi eniyan bi 24 leyi ti won ti di ero orun osan gan leyin igba to je pe ti won ni won mu agbo ne ipinle Ondo ni le je pe ijoba ipinle Ondo o na lo ti fi di re mule wi pe o kere gba o n lo si bi awon olugbe bi 24 kan to je pe ti won wa lati ijoba ibile Odibo ni ipinle yi leyi to je wi pe ti won ti lo mu awon agbo kan leyin igba ti won mu agbo na tan ni won je Olorun nepe to si di ere orun osan gangan ki Olorun oba kojo o jare o ki o dele fun awon eni ti o ti ku sugbon eleyi na ka ma fi se aikogbon na ni awon nkan ta ba mo di re ka ma kan dede mo fi enu wa ko mo ba sakuba fun igbesi aye wa to ba ti lo ba ti bo lori eto yi na nu ni loni e je ka lo sodo lamento wa ki awon na ki ajo yanana gbogbo awon iroyin ti ati mu wa si eti igbo yin lamento wa okan ba niran obi nbe won ti nbe pelu wa ni kulu igbo nsafefe igbo ni
2: akeyan toko wa eko ojumo esiku se lataro akeyan ara le na ojumo re le won loni o
0: ise ngo ni
1: lati le ba ka
0: Ode alameto wa esunsun gan ni a lori oro Peter Obi yi ni bo sile je pe amenuba lana sugbon lojumo ni iroyin tu gbe jade nibi ti ijoba ipinle Benue bayi won tin so fun Peter Obi wi pe awon ti o so wi ko mo se akolu sun ti won wa lati odo gomina Esitalia won ni ko wa toka si won ko si wa fi eri aridaju e ko wa fi lede lori oro hun bakan na wa ni ile ise olopa eka ti ipinle Benue won ti wa fi di e mule bayi pe awon ti ri awon afurasi 14 mu ni anola na yin ti won lowo ninu isele to si je pe awon ma topase awon yin gangan ti won ran won kan ba le fi won jofi nja le so wi pe awon afurasi ti won ri mu ise le so pe lo to awon gan ni won lo se akolu si Peter Obi ati eri aridaju na ti joba ipinle Benue nbere lowo Peter Obi yi kile ti ri si
2: lana lo da yin pe o wa se o se koko ba ikiyan na na oro kan lori oro anything to ba ti jo mo 2027 election ba pa julo to ba ti jo mo won daruko awon oludeji omo ye to je wo waju awon meteta Tinubu Obi Atiku ebe temi fe be awon ara le ni pe e je ki iwoye wa ko ma je personal n ba so iwoye temi eteyan kan ba so pe ohun ye genu abun so emi o so pe ke ma dibo feni to ba hun ni mi o de ye si oludije kokan ise ti mo e won ba ile ti mo nse yi bayi ni won ba ti mo nse yi o ni ilana akose mo se teyan ntele if you want to be a professional public affairs analyst that is not partisan mi o gbodo rule apakan da kan si
1: apakan si be ni
2: mi o gbodo fi han lategun wi pe eni bayi ni candidate mi o ni candidate mi o leni ti mo yan ni po si mo fe se alaye tori awon kan post lori Facebook e won emi o ni ke ma soro yin o ṣùgbọ́n jẹ́ kí ìròyìn kó mọ lápò ara yín òbẹ́ ìwòrò tèmi náà ó mọ lápò ara tèmi èmi ò campaign for anybody mi ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ àtakò sẹ́ni ìdí mo yẹn ṣàlàyé ni pé láti sin ìwọ 2027 kẹ́ ẹ̀ tètè mọ̀ láwọn tó ń gbọ́ ètò wa táàrẹ̀ tinubu bá ṣe dáadáa màá sọ pé ó ṣe dáadáa in campaign or in anything màá ṣe tàdánkátà ẹ̀ ibi tí ààrẹ ò bá ti ṣe dáadáa bó tiẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ lèmi máa ń sọ̀rọ̀ pé kò ṣe dáadáa púpọ̀ jù bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tààrẹ náà mo ṣe máa sọ ti Peter Obi bẹ́ẹ̀ náà máa ṣe sọ Tatiku Tatiku bá sọ nǹkan kan tí èmi ò faramọ́ tàbí tó gbé ìgbésẹ̀ tí ò yááyì lójú mi màá sọ̀rọ̀ tako àwọn sọpọ́tà Atiku wọ́n á pè wọlé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ìpàkọ́ ò gbọ́ sù ti o.
1: Jẹ́mọ̀ pé kálukú náà gẹ́gẹ́ bí ẹ ti wí ló ní èròǹgbà
2: rẹ̀. Ẹ bọ̀ kàn má wá sọ pé ẹnìkan sọ lánàá báyìí pé ẹ kàn sọ fún mi ò kì í yé sọ fara ìlú kàn má dìbò fẹ́ nìkan ṣé mo sọ pé kẹ má dìbò fẹ́ nìkan.
1: Ó wá sí sọ lórí
2: atẹ́gùn
1: ó wá sí sọ lórí atẹ́gùn náà.
2: Ti àwọn pé Peter Obi supporter ti bá sọ̀rọ̀ pé Peter Obi nǹkan tó ṣe ń gbé ilé Èkó bójúmọ́ inú á máa bí wọn ẹja kò lórí yẹn ẹja ń lọ sórí kókó àkórí. Nǹkan tí ìjọba ìpínlẹ̀ mi ní sọ pé gómìnà ló sọ ẹjẹ kó gbogbo ìjọba ìpínlẹ̀ papọ̀ ọ̀rọ̀ tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ọ̀rọ̀ rírùn ní ìjọba ìpínlẹ̀ Benue sọ ọ̀rọ̀ rírùn gbà ọ̀rọ̀ tó fi hàn wípé aládarí lórílẹ̀‐èdè ṣó yẹ kó lè tẹnu ìjọba ìpínlẹ̀ Benue jáde pé kí Peter Obi lọ mú evidence wa kéèyàn ò bá ti ní tìjú ó sàn kó fi lè ayé sílẹ̀ ẹni tí ò bá ti ní tìjú kò sí nǹkan tí ò lè ṣe ṣé àjọ àgbáyé gan gbọdọ Amnesty International àjọ tọrọ yìí ti ṣẹlẹ Amnesty International ti broadcast ẹ káàkiri gbogbo àgbáyé. It's all over the world wọn tún máa wá sọ̀rọ̀ wọn ní kájẹ kúrúkú tán táwọn tó ń gbọ ẹ wọ ọ̀rọ̀ tán tó ń gbé jáde gẹ́gẹ́ bí èsì.
0: Bóyá wọn wò bíi pé ẹ mọ̀ pé ó lọ sàn án sọ́dọ̀ gómìnà àti tàlẹ́ àwọn wò pé kì í ṣe láti ọ̀dọ̀ gómìnà àwọn wá ní kó wá tẹ́pẹpẹ ẹ̀rí wípé àti ọ̀dọ̀ gómìnà gangan ni wọ́n ti wá ṣe àkọlù sí.
2: Kò nídìí láti sọ pé àtọ̀dọ̀ gómìnà ni wọ́n ti ṣe àtakò sí kò tí ẹ̀ ní láti sọ jáde àwọn tó ṣàkọlù kò nídìí láti sọ jáde tí gómìnà ò bá mọ̀ pa ìdákẹ́kẹ́ àjẹkẹ́lánà ọmọkú lónìí ṣe àjẹyẹ gẹ́bí dìdì níta ní ọmọgbọ́n káfẹ́nà sẹ́nu káwàtì akansọ́jì sin happen ní state tí gómìnà ò support irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn bí mẹ́tàlá yín ààrẹ tinubu àmọ́ àbọ̀ ń benue state àwọn tọ́ọ̀gì Peter Obi àbí tọ́ọ̀gì Atiku wọn wá àtàkì ààrẹ tinubu ṣó ṣe é ṣe ni ẹ jẹ́ ká máa lo làákàyè náà so possible. President Bola Ahmed Tinubu to ba n bo n Benue for any reason whether campaign or anything is a candidate bi awon Atiku ati Peter Obi se ni eto as a presidential candidate ipele kan na lawon ati Tinubu wa lowo yi as a presidential candidate so ki Tinubu ma wa bo ni Benue ki awon kan wa lori laya kan wa dena de Tinubu how do we think like this iru awon wo lo n dari wa ina wọn wá sọ pé torí pé ẹjẹ adarí kẹmi máa sọ fún yín pé ẹ ń sọrọ bí ẹni tí ó fi làákàyè sọ nǹkan tẹ ẹnu mi gbà láti sọ fún yín sá whoever is saying it on behalf of Benue state government you should withdraw that statement ohun ìtìjú gbáà ni Peter Obi ò ní láti fi gbogbo ẹnu sọ pé gómìnà mọ̀ nípa ẹ kò ní láti fi gbogbo ẹnu sọ what is he talking about to confirm ìdí tí gómìnà ṣe láti wẹra ẹ mọ tó fi dépò nǹkan fúnra ẹ láti kó wẹra ẹ nà. Lẹ́tà tí Peter Obi kọ sí State Police Command Headquarters Police Benue State ó wà lórí gbogbo ayélujára èmi ni dání.
0: Wọ́n fi díẹ̀ náà múlẹ̀ báyìí wọ́n náà ti mú òdìdí àwọn afurasí
2: mẹ́rìnlélàádọ́ta. Mo ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn yẹn. Ó ti kọ lẹ́tà sí wọn pé òun bọ̀ ní state yẹn ṣáájú àsìkò yẹn. Àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ti sọ pé àwọn ti gbọ́ pé àwọn á ṣe ètò fún. So if the police state command bá acknowledge pé ọ̀gbẹ́ni ti sọ fún wa pé òun bọ̀ báwo ni Benue state government ṣe wá ń sọ pé as a state governor lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó bá tiẹ̀ ní kọ́ lọ́ máa bèrè ẹni tó máa mú ẹ̀rí pé àwọn wo ló ṣàkọlù jáde ṣe bí Benue state government governor àti government police lẹ́ẹ̀kẹ́ bá sọ̀rọ̀ ó yà yín ọlọ́pàá o ẹ bá ń fojú wọn léde.
1: Èyí ti rí bóòlù ti rí bóòlù ti gẹ bóòlù ti rìn.
2: Kì í ṣe Peter Obi lẹ máa bá sọ̀rọ̀
1: kí ìjọba sọ pé ẹ wo ẹsùn bantabanta ní àfikàn wáyé o ẹyin ọlọpàá ẹyin lẹ ń bẹ ní ìkákun rẹ àbí.
2: Ẹ mọ̀ bá gómìnà lórúkọ jẹ́ ẹ mọ̀ bá Benue state government ó yà yín ọlọ́pàá ise ta gba yin fun a ise eyin le ni ebi yen o ya ya ya e ba nfoju won lede e wa confirm boya gomina lo ran awon olopa lo ma se interrogation lo ma se investigation eyin ta mu ise gomina lo ran yin e lo bere lawon se be ti mu awon kan bayi to ja fura si nkan ta ri lori fonran everybody ri policemen were there lojo ta n soro so those policemen won le identify awon to sakolu yin fonran yen wa ngbogbo gboro na awon se ba ra awon olopa yen abon da so boju kon ye treat orile de bi pe awon didirin awon awon awon akoda la won dari now why we

Oke kabo sori eto yi eyan ja won se lori ere to je pe nbe lati gbe yin debe eyan nipa ti awon oroyin to je pe ni se pelare daraya eyan loko kan lejeji laaro yi kini gbogbo awon to sele lana papa julo awon yin fose won se lori le de gesi le ma lanfani le te ma gbo laaro yi e ma gbo awon ese fose won se laaro yi ini dije ta won ti UEFA Champions League gogo niye ki lawon ese fose won se awon wo lo fije remi iyan lapa be ki lo to nsele lo le Nigeria gba gba julo nipa ti oluko ni tutun ki lawon ipinu ro ni oluko ni tutun iyan fun iko tutun pa vacant o ti e je pe vidiye lo ni ko wa se lapa be gbogbo ele ma lanfani le te ma gbo laaro yi awon temi ti duro kore injunction by injunction ni corner by corner lapa be o ki yin e ku ojumo o e ba n kiba mi oluasegun ajibola o yato awon dede Manchester United lapa be niyan Banki Tope Power Line, awon champion of Capua. Won tun fi owo champion, won tun fi han lapa be lana. Awon ti Arsenal, tabo tabon lubon lubon. Arsenal wa shirera. Iyen ni sa ta wa yi. E tori pe lana, Arsenal se be. Won tun lo Napoli. Napoli to dabi Eko, won lu won mole. Iyan lapa be gogon niyan e ba nki zima e ba nki omo alaja awon ti Arsenal gogon niyan awon ti mi to nse dada gbogbo gba iyan lapa

mi eyan to je ko won ti fun iyen Victor Osimhen gege bi oba oba lori papa iyen lapa be wi pe ba ni kan gbo awon to je bi oba lori papa lori Nigeria e ja mu iyen Victor Osimhen bo te pe ke soruko enikan na fi lede isugo leyin ore yin won lo gangan lo yan kan kan iyen to pe gede ju lati je oba iyen lori papa lapa be niyan no fi se oba birin yen lori papa lapa be Rashida Tajibade ni o e tun gba bolu e fe gba bolu tawon olobirin iye fun PSG o tun gba bolu iye fun orile ni Nigeria o si je pe lowo ta wa yi Rashida Tajibade mo mi ji o gangan tun ni lo je pon gangan o ni balogun iye fun ikorun

abari na gbadi on fun ni lapa be gogan ni e agbowo eyin to po ogbon julo tanu won gbele lowo o pa pa julo fun awon ise to se fun orilede nigeria ati ni orilede gesi ni league to n gba ball fun Calvin Bassey gogan na gbele lowo agbogwo arin to je pe mu se da mu se julo omo mi unless iwo bi ohun lo lanfan lati gba oluko ni e to gbo ogbon julo tanu won gbele lowo Justin Madugu ni o te je gbo Madugu ari gba to ti lati wafcon won ti fowo si juwe le fun to ti lo si Madugu latapa be we pe to se ti to won si ti yan oluko ni tutu lowo ta wa yin iyen fun ikọ ti super falcon Madugu onu won fun lami eye gege bi oluko ni iyen to gbo ogbon julo iyen lapa be gangan ni yen re monster lo fun ni egbe agbabolu iyen to rede nigeria o je po se daada julo eja kuro lapa be yen paso ko ri nbe yen mo o ya papapa I know omo lola awon na gbori wole mi mo pa won obirin na like asna bayi obirin ma ni mama yin gbori wa lori Facebook laaro yi woni good morning MCJK woni my brother amen oh fiyin foluwa lo lo fi page I no okay we are Facebook page yawo won o ti ya won ja woni good morning MCJK my brother am fiyin foluwa from Okejebu up asna woni more love mi mo pa won ni oda yen ma n foluwa dada why could be a page to one issue one okay awon gudo gbo wa laaro yi won fi lo lo page mi lati fi comment fi yin foluwa ma n comment dada awon ti asna ni e bi oni wa yin ti fi yin foluwa eyan lati Okejebu oye dele akihun mi to si maje won ni good morning ayegun sport won ni up blues won ni blues la won tele won ni blues o ki se bala blue eyan lapa be gogo ni yen awon di Chelsea gogo ni yen oya papapa idije iyen ti akoko le ton pe ni national intermediate game to je pe ye ko se be ko waye iyen lo ta waye osu to nbo lo ye ko waye ojo kini sojo karun de ni ogun ni ipinle eko to je pe ipinle eko lo se agbatero o lati gbo o oro ti jade wi pe won se be ti sun so wa waju awon ajo to ri sare idaraya ni ipinle eko awon no fi oro ilede won li awon ti fukuluku awon ti foro wero iyen pelu awon ajo NSC iyen to nboju tare idaraya ni orile de nigeria we pe awon ti wa sun so wa waju nitori idi eyi gege bi oro ton fi lede oni bi osu bi meta kini lodun ton bo la awon ti wa sun si bayi we pe ko le waye mo iyen ninu odun ta wa yi gege bi oro ton fi lede iyen lapa be gogan niyan

Fakonu. Eti mawo. Super Fakonu. Gege bi igbaradi, iyen fun idije. Iyen ti Olympic le to nbo, todu to nbo lapabe. Iyen ti jade abi ale pele gan royin mo. En tori lati bi ojo isegun konu. Je ti koja bi 48 hours by. Gbọmọ koni kin tun menu ba laaro ni. Bi pe won ti yan oluko ni tutun, o ti e je pe oluko ni fidi heni, won ni ko se. Ta le ni ohun. Austin Egwavon niyan, won lo gangan. Lo ma se atokun, lo ma se oludari. Iyan awon fakan nipa ti dije ko mese yo, leyi to je pe iyan super fakan ma gba. Idije ko mese yo fun igbaradi fun dije Olympic gangan niyan. To je pe no su tun bo. Àwọn àti Comoros ọjọ́ máa gbóná ojú ara wọn. Ìyẹn lápàbẹ̀ gọ́gán nìyẹn. Wọ́n sì ti yan àwọn tó máa láǹfààní láti bá ìyẹn Austin Egwavon ṣiṣẹ́ o. Ǹjẹ́ ẹ̀yin mọ̀ pọ̀ Austin Egwavon, ó ti fi ìgbà kan ṣe olùkọ́ni fún Super Eagles rí. Ó sì ti gbá bọ́ọ̀lù ìyẹn fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìyẹn lápàbẹ̀ gọ́gán nìyẹn. Kí ló ń tẹ̀rọ pé ó ṣeé ṣe? Ìyẹn kò ṣẹlẹ̀ lápàbẹ̀. Je mo pe lodun 2006 odun 2006 Austin Egwavon o ko iko Super Eagles lati wa ni top 3 ninu idije eyan ti AFCON African Cup of Nations ogun odun seyin konu Austin Egwavon o kirinu aye ilo to tun ma sele lapa be eyan ton ni ko je olurowo Christopher Danjuma o nbe lara won e to je pe bi assistant eyan olurowo ni yen o je pe gangan ni oluko ni eyan fun egbe agbabolu nasarawa amazon yet ti awon obirin gogo niyan won lo ya mabo gbogbo awon iriri to ti ri lojo to ti pe o ya mabo wa lo eyan ninu egbe agbabolu e je bi oro to n fi lede niyan enikan na to ti fi gba kan e je oluko ni eyan fun awon muleri amule ni ti Super Eagles ri ola tunji baruwa won lo na ma wa gege bi oluko eyen fun oluko ni iye fun awon mule gege mo yi so la pa be gangan ni ya baruwa na ti gbianju o di ise pelu iyen Super Eagles Stan Eagles Flying Eagles ati Golden Eagle to tun ma ri lo dada to ma ri se on se iyen la pa be bi ta wa yi agbabolo ngba kan to je pe agbowo eyin gangan ni yen eyen fun Super Falcon to na ti wa di oluko ni bayi ayi sat yusu o na nwa lara awon ton ma lo gege bo ye fi lede gege bi le lara awon olurunlowo oluko ni yusu wo je po na gbo dada iyen fun orilede nigeria wa pajulo gbabi meta ni yusufu lanfani lati tele orilede nanja lo si idije orilede agbalaye o si je pe idije olympic in 2008 na ipenji ona bembe CST8 international appearances loni fori le nigeria e la pa be gogo ni o mo re ga oluwabu ko lami derby awon na gbori wole laro e o ma tojo beta oluwabu ko lambo le lo nbe le lo lati ojo yi oni wa yin ti running from Akure money up Chelsea oni Akoidam is the best replacement for Victor Osimhen oni well done oni always enjoy your sport analysis oni keep going places sir e se se oluwabu kola mi oni wa yin ti lapa be ope bolo gomina ipinle ipinle dokonu la gbo ko se be o ti fun awon edokins lelo 50 million naira o fun won en tori kon lanfani lati jawe olubori o inu idije iyen ti championship 50 million naira ni gomina e pobele pobolo eyan ti edo lo se be to sa fun awon awon iko e bi agbabolu iyen ti edo pin iyen lapa be gogan ni e o ya papapa in to gbe olukun mi wole laaro yi e je n gbe inde be kin jayin tan iyen ni pati esi fose won se to waye lana bi lo n to sele lapa be awon wo lo se kini lule o se keji lule eyi
ti en wo wa laaro yi gege bi omo re galu abukola mi na se je be ti dasi e ma bo lori Facebook ta le ro pe kon fi se replacement iyen fun Victor Osimhen ati Paul Onachi to je pe to ba de ojo 25 adi ojo 29 no se ta wa yi to je pe won ni lanfani

Ile ise Glo 99.1 FM le gboye atori to seto kidomu domu torin le dododo pelu awon ojulowo eto ati royin ti won manipulate pelu awon asobu asore bi asosegbe gbogbo bawon current affairs ba se ri gangan gan le se ma gbo lai sale mo afamo abumo ati ayokuro Glo FM yi ma gba yo ewo radio ami lo titi to kari aye leleyi sa oya ma tesi waju kidede o ma glo papo papo be

0: atu ti de were were bi eje ale ade kotokoto bi eje owuru ade papapa bi eje yaleta awade a oni koloko maroko ade a oni kolodo marodo a osi ni kolona oye maye na iranse kan oye ko dikeji lowo te ba ti feti ngbo ohun tin lo lori eto lawujo laaro toni be gege le ma te pa mose yin te waju ise ni gbogbo ipo te ba wa to ba si je pe eyin fara nisimi lowuro kutu ni te sise ale moju e gbogbo aye lo gba yin e sa feti se ye atare tabi ke wa nkan fidile ke wa ma feti jere oro daada lori eto lawujo ni kan ni glow 99.1 fm eto yin eto wa ta tin menu ba awon tin lo lawujo wa anpe kelu awon oro to ni nse pelu on to le mu ki awujo wo te waju ki gbogbo e ko tutu menemene bi omi afowuro pon ki aye wa na ko se be ko wa ko wa derun daada ki ilosiwaju ko wa ma de ba awujo wa bi ati fe bi ati ni lokan nje an kiyin le kan si o njinje tawaji gun eto lawujo taro toni ani ka fi emi imore on so lorun oba nitori pe o na lo so wa lo to tun se wa pada wa sori eto ojo meji leleyi ta ti gbora wa keyin lori eto lawujo ni kan ni glow 99.1 fm ijapo state akure and dupe le kan si na lowo eyin olugbo wa te man de ti ko wa te n farabalẹ kopa lori eto yi nitori lawon abala kan aye nbe fun yin lati fi iroyin lede nipa awon nkan ti amenu ba loni ori o ni balẹ ko ma fara yi nkan eto toni tutu balẹ niyan awon ti o konu a ma se lawe lawe fun yin tasiko bati to e se o ten darapo mo e ko ojumojuma layo lo mo gba loni ade bo wale ola se ni loruko ti mo je seun ten te ti gbo wa bo ni oluware mi lekun
1: alafia ni mo wa alafia ni mo se lero pe awon ti won gbo wa na ti won wa bayi akin pe e ko ojumo e ko ojumo e ku ojumo mo e seun e ka bo sori akotun eto lawujo loro ni ikoni glory 99.1 fm to kale kankasi japo state ni lu akure oloye mekun nibi ti a tin se bi oba ti a je gangan tori pe awa lolorun gbade fun lowo ta wa yi wa sakoki sawada si pe boya kan so ti a e bo ti ri gan ina ni an wi fun yin ni pe awa lolorun gbade fun lowo ta wa yi e won kan ke fidile tabi ke fidile nkan ke be leni keji mi ti wile kan ni pe be tin gbo wa e tun le mo sise yin ni so tori pa wa ki se ode koloko mo le roko a ki se ode kolono mo le yen e ba tin ba se yin lo bayi e mo fi ti kan ke mo fi gbo wa e mo fo kan kan sapa ti bi ke mo fo kan kan si ise ten se
0: o
1: ma ba di pe boya ise yin yo tu a mo lele leyin wo la tori pe be ba fi se yin le be ba ni e fe gbo eto lawujo ko se ni ti o ba yin se o sugbon be ba tin gbo wa e mo si se yin lo
0: e ma te waju
1: ki a fi oko kan ka fi pe ye meedogun
0: meedogun
1: ka fi pe ye meedogun o oluwa re mi lekun idowu loruko temi si nje o
0: dream e wide gan
1: ke mi o ti poko mi da ore bi rin yin ri omo kan bayi bi egba agbeje omo ni so pe you are welcome sir you are welcome ma o mo di ti mo fi se bo tori koko n ta fe peke lu loni o jo mo eto eko
0: okay
1: mo si fe ka awon ara le na ki won mo pe looto na mu lo suku
0: o ma se to ran mi leti
1: mo lo ile eko alakobere
0: koko oro toni eto eko lo dale lori eto eko ni ipile ondo ni bo lo de duro ibere pataki to n ta wo ta se lokan awon obi ni dide akoko yi niyan o bipe eto eko awon mo ma fe wole orisirisi edun okan orisirisi ikominu ikomi ode lo n bogbolopo n fira bayi elomi ni elo gan ni ijoba ipinle ondo ti e n gba lowo awon obi gege bi owo ile iwe awon omo amini bo ni eto lati wole iwe se won gbowo igba ni se won gbowo awo ni kini alaye nipa oju opo kairu yare ti won ni kan ma sanwo si ati be lo abibili loni a ma pe kelu eleyi gan pe ibogan ni eto eko ipinle ondo de duro commissioner feto eko si ni alejo wa laaro toni eyin te n gbo wa e ma yi ko nbe e fokan balẹ ti a ba ti de ikorita ti a ti ma pe kelu koko oro ojogbon igbekele ajibe fun ti won je commissioner fetu eko science ati mo ero igbalode ni ipinle ondo ni alejuwa lori eto loni e mai ti pe asiko ti to awon na ni o jalejo wa ta ba ti takoto ibere si won tan eyin ti e wa nle eyin obi to ba ni nkan kan tabi omi to ru yin loju nipa eto eko awon omo yin nipa awon oga agba ile nitori opolopo awon obi ni won tin fi eso kan awon principal awon headmaster awon headmistress ge iye bayi ni won kan gba eh won ni awon kan sha admission gba kan ipe oye ti won san ko to yen nkan kan bo ba ni oyi yuwu edun kan yin ni ibere ni alaye ni te fe te nilo nipa bi awon omo ti ma pada senu eko se sose tin bo ko nu
1: ojo aje ni
0: on gbogbo te ba ni lokan gege bi ibere e sha ma ba wa ko e ma ba wa ko pamo eh ai le ma fi soju opo Facebook wa a ma se akojo pe lati soju opo Facebook iyen glow 99.1 fm teyin ba wa si loju opo Facebook e ma mi kan ti a fi aye le dada lati je ki e pe wole ti commissioner ba ti dara pomo wa bi atin ba eto yi te waju dada ohun ti a ma pe kelu loni ni e ku mo pe lori eto lawujo ohun to ni se pelu ilosiwaju awujo igba igbadun mutumuwa ati didekun iwa ibaje na laduro fun ati lilogun iwa omoluabi lawujo pe ko ma te waju be ohun ti aduro fun niyan e ti mo ta ma pe kelu sugbon ka to de ikorita koko oro toni o ni awon abala to ye ka kanlu to ye ka aya tawon atokun won si ti duro ndigbi won ti wa nkale e ja kanlu awon abala on lokan ojokan abala oro agba ni eyi ta ko ma mugbo eja lo bo mi ogbon fun ko wa mu kunle adebayo ti wa nkale

kan won senu ti o ra mu mi si ti o lo sun elomi kedere o le mo ni gbogbo nkan won je pe omi lasan ni o mu ti o lo sun sugbon o dabi oro iya mi ni ko to re wa le asa ani bolo nje ba re mi to roju ma fi ai jesu bi ya mi ba de mu mi yo to tayin re pelu omi lasan lo mu martin deta loju awon eyan ti member na yen ni pe o tayin omi to mu sugbon loju awon ti won jo so pa won lo jeun ah won ni ya ina ti jeran jina lo tayin le mewa yi ni me so pe mo n lo le lo sun ko ja mo iru ibusu to nka luku lo sun ati iru le to wo si orisirisi ni ile ile ibomi wa ani amule tutu ile ibomi wa ani abebe oyinbo ile ibomi wa ko labebe ko ni kankan ile ibomi wa o ni orisirisi ferese ile ibomi de wa ferese ti o je yo ka lo ile ibomi de ba pe ferese to won lo kekere kan loke pata na ara gbe koso woke ni ferese ti e ta sa loye die tintin ta le wonu ile ibomi de wa ti pe baraku lo ti e wa ti o si ferese kankan nbe ile na ni le je sugbon kan to wa nbe ni pe mo wa agu ala ago sise o te pa mose ore mi mo n lo le lo sun mo n lo le lo je ko ja mo bi to n ka luku wo si ko si ja mo roje to n ka luku je di eyin mowo ko si fi si agbeje ara I pe orisisi ona ini agba ta fi ti araye lorun iwo ni ko mu ti e lokukundun mo wa agu ala ago mo wo ife telomiran mo wo telomiran wa ko to le se ti e tu digba kan na e fi yi sagbeje ara

0: kojẹ bo ti lo nje ni abala oro agba toni ki atugbo eleyi na ki agbo ba ti gbo ka mo ipe ko se ni tolorun o se fun afeni to ba ni tohun o to ipo kipo ta ba wa eje o te wa lorun bi ati nwoju olorun ko ba yi igba wa pada si daada ju bi ati wa lo sugbon ki a wa ma ro wi pe ipo ta wa yi nkan kan ka ma ro banuje e ma je o je akori tabi eredi ibanuje fun wa eje ko je eredi adura fun ilosiwaju ki a si ma dupe lowo olorun wi pe ipo kipo te da ba wa ko ma dupe nitori ipo teyin wa yen prayer point elomiin ni ko si se ni ti ko ni ti e won kalukun faso bu ni ko lohun saanu wa eja te waju fa ilosi abala ninu itan kini itan toni tuwi nigbati a nse akojopo e sugbon oni nkan ti yusufu so labi aso mi oni
1: ma be
0: mi oni be sugbon sibe sibe na on to waye lorile de nigeria ni boya ri pe ki wa nse agbele ro bayi to ba ti wa fi ti ara igbo eja te waju abala ninu itan
1: ku dede asiko yi esi kabo si abala ninu itan loni a ma ranti itan woli kan to wo agbo kini nlo nilu ibadan olu ilu ipinle oyo ni ilu to tobi julo ni orilede nigeria o si je ilu keta to tobi julo ni africa leyin cairo ati johannesburg ilu na ni o wa ni apa gusu iwo orun ile nigeria o si ni okiki fun asha ati ise re itan re ona igbe aye awon olugbe re ati awon ibi irin ajo to fa alejo lati orisirisi ibi okan lara awon ibi irin ajo ti opo eniyan ma nse abewo si ni ibadan ni ogba eranko university ibadan ogba na ni orisirisi eranko lati kiniun titi de ehoro o ti di asa fun opo awon ton gbe ni ibadan lati ma lo si ogba eranko na ni asiko ayeye lati gba

0: ara won ati lati se faaji ni akoko ayeye odun ajinde ni odun 1991 opo eniyan tun korajo si ogba eranko na gege bi won se man se sugbon ohun to bere gege bi ojo ayo o pada yi pada si ojo ibanuje ati eje ni ojo nla na ni okunrin kan tun je woli daniel abodunrin pinu lati fi ohun ti o npe ni ise olorun daniel han fun awon eniyan ife re ni lati wo inu agbokiniun ki o si fowo kan won lai je pe won ma pa lara gege bi itan danieli inu bibeli idi re ni lati tun isele danieli inu bibeli se ninu itan na danieli ni won ju sinu iwo kiniun sugbon olorun ran awon angeli lati di enu awon kiniun na o ko si se ni pa lara woli danieli abodunrin lo ba awon osise ogba eranko na o si be won pe ki won je ki ohun wo inu ogba awon kiniun ni ibere awon osise na ko lati gba laye nitori won mo pe o lewu gan sugbon leyin ti woli na tese waju ninu ebe won gba lati je ko wole awon to wa nibe so pe ko si eni to fun ni ase pe o fi esa ara re yowo inu agbo kiniun na ni bi o ti wu ki o ri ohun to daju ni pe o wo inu agbo na o ya gbogbo awon to wa nibe lenu pelu ohun ti won ri won ko gba pe ohun to sele je otito won si bere si ni reti ohun to buru julo woli danieli abodunrin wo aso aluko pupa o si mu bibeli nla kan si abi apa re bo se wo inu agbo na o bere si ka awon ese bibeli o n soro ni edi ajeji o si n kepe olorun danieli pe ko fi agbara re han won so pe o n kepe ja ja ja ti opo eyan gba pe o n pe oruko jehofa nibere awon kinu na sun seyin lo si igun kan ninu ago won woli na ro pe adura ati igbagbo re ti bere si ni sise sugbon ko mo pe iwuwa si awon kinun ni lati kokko ya si egbe kan nigba ti won ba ri ohun tutun ki won to pinu ohun ti won ma se si nigba ti woli danieli abodunrin ri pe awon kinun na ti sun seyin o tun bo sun mo won o si ka ese bibeli ati fifi igbagbo re han lo sugbon lojiji awon kinun na ko lu isele na ya gbogbo awon to wa nibe lenu gan won wo pelu eru ati ibanuje bi woli na se ngbiyanju lati gba ara re sile sugbon agbara re ko to ti awon kinun na ni akoko die won se palara to buru fun julo won si pa aso pupa to wo ya si wewe bibeli to mu si subu sile nigba to ngbiyanju lati gba emi re la bi awon eniyan se ri ohun to sele eru ba won gidigidi gbogbo won bere si ni sakiri lati kuro ni ogba eranko na nitori ohun ti won ri je ohun ti won o nigbagbe ni gbogbo igbesi aye won leyin isele na won ko iyoku ara woli danieli abodunrin ohun won si lo sin oku re bayi ni igbesi aye re se pari ti isele na si je okan lara awon itan to gbajugbaja julo ni ogba eranko university ibadan abala ninu itan ko ni ju bayi lo oruko timi ni blessing aroke eto lawujo nte siwaju
1: Eje ka jo so asoye po.
2: Kawo jo wa o ma ba baje.

0: laye igba kan to je pe ta ba fe re yin boya asiko odun ajinde nikan la mo je yin o ni won fin pe odun ajinde ni odun eleyin sugbon ni sin eyin ti po janti rere
1: se ki se tori o se ijiya jesu ojo eti ti won kan ma gbe lebu
0: awon kan ki se ojo eti nikan ki se ojo eti nikan
1: awon kan ki je ran eleje
0: won ni won si so pe ko da ki yan mo je ran eleje nijo ti won kan ni ayajo ti won kan jesu mo ji
1: ni fun gbagba iran yen gbagba won kan
0: mi so yi o yi temi so yi o nigba na
1: nigba tawa ni
0: nigba tawa ndagba o mo pe mo so kan ni jeta mo ni o se se ki a mu abala throwback thursday wa laye john ni bo se ure ni bo se ri laye john pe ta ba lo si galilee bayi o bi ko ba seyin lori onje wa ni lo afi ti won ba seyin koda kan to ra sodun fun wa gan won ko re yin pamo sile
1: ni suru o de pe aye ngo ti e ti wa n ya to bayi nigbati a wa ndagba o la won je kan to pe specially ojo kan ni won je
0: ojo kan ni won je
1: you rise about your sunday sunday ni special
0: o te la won kan to je pe ekan lodun ojo keresi so pe ta ti won ba fe se iresi bayi lojo lasan le won mo be pe sha tin se keresi ni olorun jo da
1: won de bi won de bi eda ko fi eran tabi eja sori onje ko wa je ti onje o ti pari wa salaye
0: o ta ba ni ka ma so ba wa se ndagba ke ku se pe ko si nkan kan na ngba na o sugbon ara discipline ti won fe instill
1: wa je ran ko to pari onje
0: to je pe so possible sha o ma ko onje fun wa na e ta ba wa pari onje wa se fun wa leran abeja
1: titi doni o si ma o da go training e si ma
0: o
1: ma kicking die die o ba ti je tan
0: true back thursday na
1: la se wa je ran
0: o da bayi ati lo si ojo ja ti gbo bi won se nta eyin ta ba fe lo soja ta ba fe reyin a mo iye ti a mo lowo lati lo ra eyin loja awon yoruba se mo npo we kan na wa ni aseyin je ko mo pe o ya ka mo lo bayi si abala bo se nlo lori eto lawujo okan jo kan awon isele ati nkan lawujo na ni atun ti mu wa si eti igboyin loni lakoko ni nkan bi osu die seyin ni ile ise olopa gbe oro jade o won ni eyan omo nigeria te ba ri awon osise olopa ninu iwa koto tabi ti won ba ti fe ma fowo lale fun yin e gbe fonu yin ke ya won ko lewo won wa ni sugbon ase ti le se olopa pa yi won ni awon mo nigeria kan tin se anfani re lo ko wa sibi ti won ti ri awon osise olopa bayi te se fonu ni won ko gbe jade ti won mo se akale awon osise olopa ohun nigba ti wa di ana oga agba ile se olopa ile nigeria IGP or Latunji Disu o ti wa sekilo bayi o ni pe eyin mo Nigeria yi ta ti e ko so fun yin gan nijo ni e party segbe kan o e tun wa gbo tutun bayi o e mo mo se akale awon osise olopa mo tori isowo te fin se o ka mo mo o bu aye akoda I mo ntabuku awon osise olopa ogba be ina ni egbe awon agbejoro are won o na ti wa ta ko nti IGP so o ni e wo wo bi dada ta ba ni me ka mo si lawe lawe e tun awon mo Nigeria ni o pe sugbon ka mo Nigeria ki won mo bowo fun nti o ba wa ni ipamo gege bi awon elebo ti mo npe ni privacy ka mo Nigeria ki won mo bowo fun in to ba wa ni ipamo in ti e ba se gbogbo na lo ye ka mo gbe jade ki awon mo Nigeria ki won mo bowo fun atoro IGP ati oro ajo NBA yun egbe awon agbejoro ki lori so si mejeji
1: si aba wu dada ta ba ni ka topase oro yi ile ejo kan iyan ile ejo giga apapo to wa ni lu wori ni ojo keta di ni ogun osu keta odun yi adajo yele dazira nganjiwa ni oruko adajo ohun ni o se agbekale igbejo na ni ojo keta di ni ogun osu keta odun yi wipe eto omo Nigeria ni ko si lodi sofin ti won ba mu ero ilewo dani so si se akale osise olopa lenu ise to ba wa ninu aso igunwa ise ko lewo sugbon kini kan ti o de awa ara ilu ti a ki si lo ti nkan ba je eto eni bi atileto lati wo ohun ti awon olopa n se lati se akale ti wa ni lati se ni lana omo luabi ponbele nitori awon mi ti wa n sapamo seyin wi pe eyin idajo kan ti jade lati ma fi se akale awon nkan ti o ti e bojumu eni to sin sise na awon olopa yi eleran ara ni won awon sise fun abo emi ati dukia waraalu amo ti wa ni lati kiyesi ara bi ona ti a ngba ti a gba nse foran ati on ti a fi awon foran won yi se sugbon ka tu gbeyan ti segbe kan ka lo sodo awon sise olopa awon ni eni ti o ba se ohun itufu ko ye ko kiyesi enkule ka won na yewo won wo kini ona wo ni won fi nsise won se won se lona iye ati eye se won se afihan iwa akosemose sise foran yi mo ti ri ibe kan ti awon araalu ti se foran olopa kan ti o ran araalu kan lowo enikan taya oko ejo sanin titi ko ni agbara boya ko lori ofe ati paro taya oko olopa yi si bole o si ran lowo ibe ni won ti se foran olopa yi ton si fi soju opo ka ilujara onikaluku n gbosuba kare fun isolopa n pe o se afihan omo lo abi pe o ran araalu lowo ki se nipa iwa ipa se ohun te n se se ko bojumu ni se isowo mura ni yin ni se ku die ka to ni isowo ba araalu soro so se afihan iwa akosemose se awon ti won ko yin ni police training college se gbugbo ele mu lo ti e ba ti wa loju popo tabi te ba tin sise ti ofin gbele yin lowo oto ni kiyan ma ise to fin gbele lowo oto ni ona ti yan fin se ise ti ofin gbele lowo ati won ba n se ise won lona to yayi won ba ni enu ma kun won latodo araalu mo ti ogagba yan ile isolopa ba n benu atelu awon araalu pe isowo ka foran awon olopa le poku die ka to ibere tara ilu tun ma to ye ki a tun ma be lowo awon ise olopa ni pe ona wo gan la won fi nse ise won kile ma roki lokan ya won agbofinro wa wi pe asiko ti to lati ko bi ara si iwo omo loabi looto ile ise olopa n gbianju ti won ati ra won olopa ti won fi panpe ofin mu ati ra won olopa ti won ti gba aso olorun won ti won ni kan ma lole nitori pe won ba won ni idi iwa ibaje ati awon iwa to le tabuku ile ise olopa sugbon sibe sibe oku bayi ni ibonro ti kanda o bayi ti itan ninu iresi awon osise olopa awon araalu ni ye ma logun wi pe o ku die ka to ti won ba si ni ki won da awon araalu tin se foran yi lekun a ri pe opolopo awon osise olopa yi na lo se se kon sapomo sabe leyi lati te waju iwa kuto emi wo pe iwon tun won si lo ye ka logun si odo awon araalu ki a si ba awon osise olopa wa ka si fun won nimoran wi pe eyin na e ma se afihan iwa akosemose ni gbogbo e je ki irisi yin ko dun wo loju e je ki oro tin tenu yin jade ko je eyi ko je oro iyan ti o je akosemose to mo nipa ofin to ti oye ise to nse ti oye yeke yeke mo mo pe ko si ninu awon ise to nse banki to ko ma wo so nyama nyama lo si ile ifowopamo ko si ninu awon olugbo nsafefe temi mo o to nse ile ise glow fm lakan mura bakan bakan idise ni o ye ko irisi ibon se ma ri ise olopa si o ye ki won ri ki awon omo amo kekeke gan wa pe ah ma like bi eyan olopa ise mura o boya tin ba dagba ma si ise olopa iru awon nkan yen lo ye ki awon olopa ma se afihan laarin ilu ki se wa ipa ki se wa jagidija gan ki se iwa iloni lowo gba ori kukun nkan kan ti a ri lodo awon kan to si ku die ka to asugbon nipa foran kikale mo ti so e je ki awon araalu na kan se ni iwon tun won si ka awon olopa na ki onikaluku ko yera ewo na lagbon ti be se iwa ta won na nwu se o gba karaalu fowo le ran kan ma so nkan
0: o se mo jare bi o ti ba wa salaye ni kikun eni tin dije du ipo are legbe oselo social democratic party sdp omoba adewole adebayo lara ileri tin se bayi fun omo nigeria pe bomba de ipo are o lodun tin bo ohun si ba o ohun sawo ikoko baba asasu na ni ohun se o lowo tawawa yi lara ileri to tun wa se ni pe laarin osun mokanla ti ohun ba de ori ipo are bolon ba se ton ba de ori ipo na lodun tin bo laarin osu mokanla o ohun o se ero tin mu ina tan nipa agbara orun sori orule kaluku wa gege bi omo Nigeria rere solar panels lori orule awon omo Nigeria gbogbo ileri yi na atin gbo nipa ileri lokan ojo kan eleyi na ba se ninu iwoye ti iwo ro pe boya eleyi se se abi boya ade wole ade bayo kan tun feran o tun fenu yaran so be fa omo Nigeria
1: tayo oro ti eyan ba so eyan to so mi o ni fe na ni eyan to so sugbon ma fe na ni oro ohun ati ohun to duro fun fun awa omo Nigeria ni oju iwe royin punch la ro yi akole kan wa nbe ti won ni ni bi ipolongo ibo si ipo gomina se gbera so bi agbara ileri o ti bere si nation ka kiri awon ipinle bayi asiko oselu la wa a ki feru eku sugbon se o se se nje se eyi gan ni ona abayo si idojuko ipinija ina ina mona mona wakati melo ni awon eyan lo nle wakati melo la nlo nbi se ti munwo ona ti eni to je oludije si ipo are no egbe osilu SCP ona ti o ma fi mu ile iwa si imuse ti won ba ni gbogbo orule lori lede Nigeria lo ma ni 15 kilowatt nkan to so ninu iforowero yen niyan 50 kilowatt solar panel
0: ben
1: awon ti on fi solar panels ori ile ti won mo ti fun tedo a nse agbekale ero ti muna to nipa agbara orun won ma ma fi inu calculate iye ti le ma na enikan ile kankan lati ra 15 kilowatt panel to ba ri be nje se a nse ati en se solar panel Nigeria gan
0: boya ni le se ti won tin se
1: awon to ba menu e sugbon ni bi ojumo mode loni oye o sese ka won kan ja mi yan pe won ti ni o sugbon mi o mo boya Nigeria ni ile ise ton tin se solar panel to ba wa mi wa mo sugbon
0: ti won ba ti e ma se na ni Nigeria se o fe ni won lo ko nbe ni
1: ko ye mi ile mi lo wa Nigeria se won ti fi ka mini meji meta merin iye ile to wa Nigeria se eyi ma ran ko lowo ton ba bi solar panels ile wakati melo la nlo nu ile awon ibere won ile ye ki awon Nigeria ma bi awon oludije kankan ti won ba jade lati wa se ile pe bayi nta sabayi tawo di ma soki dile ma se gba ma sawo ki ko ma je eyi ti won de ori ipo tan won ma fun wa ni awa wi pe edita fi ni le se bayi leleyi nitori pe nigbati eyan ba nlo oja lo tin ko nkan to nfe ra loja to ba dinu oja tan a ma yasibiti ohun lo ko ma ji pe awa tese bodu tan atun ma pariwo tutu ara e ma je ori be se eleyi sese ona wo ni won fe fi se elo ni solar panel kan gan kiko wole loke okun se ko ni mu akudede ba owo naira wa ati be be lo gbogbo awon ibere yi gan lo ye ki won ba wa tan mole si daada ki kan se wi pe a fe soke dile tabi fun awon Nigeria ni nkan ki wa lo ma sele si eka ina oba gan ti won ni ondakuji nitori opolopo awon ile idojuko ki se airina lo tara ninu ile o sugbon awon oko owo ti oro aje wa darade ni won se ni won ri ina lo bo ti to ati bo ti ye boya ta ba se oju opole boya awon ilo mi ni ero to yato si ohun ti mo menu ba sugbon awon ile ise idojuko ti won koju nipa iye ti won ra yala epo diesel ni tabi iye ti won san fun opolopo to wa ni band A nipa ina monomono ati awon ti o ti eri na soju pe iye ti on ti apo awon ile ise jade lati sise won pe iye yi lo po ohun ni awon to ni ile ise ariwo ton pa niyan ki se wi pe onikaluku ti ndangbon si be oni power bank nkan ta de nloju pupo na ju dabi alara ni phone wa
0: phone ni
1: opolopo nkan ti o fe wo lori tv gan wa lori phone ka to wi ka to fo onikaluku ti ni power bank nkan kan boya wo wa lowo oludije sipo are na egbe osule SCP boya ohun ti ohun lero yi pe Nigeria nilo lakoko eniyan sumo eyan ara ile kini are we see yin tasiko ba ti to asoju pole
0: to ah o seun jare fun alaye ti otun ti se ni apa ti be won ko to di pe a mo lo si awon apa abomi ka wa si ipinle ondo ta wa yi eleyi ki se lati mo fi tabuku awon tin ta agbo ah sugbon ah babari a so na ni ah ku mo bi ti awon eleyi awon eniyi ti won ti ri agbo ti won mu sugbon ta wa kan gbo ni pe awon eyan ti won tin to bi merin le ni ogun 24 tabi ju be lo ni won ti dero orun latari pe won mu agbo tenikeni ko ti mo irufe agbo ti ti o jegun ni pato enikeni ko ti le so boya won se party ni o ti won wa pin agbo funra won o tabi boya won kan gbe ya ile kaakiri ni o tabi pe boya kaluku won na ni won se ni ile ara won won sa ni eyan merin le ni ogun ti o le tabi ti o din o sa wa ni range 24 lawon eyan ti won ni won ti de rorun ni joba ibile odigbo nipinle ondo gege bi mo so lekan eleyi ki se lati fi tabuku awon tin ta agbo sugbon ju gbogbo e lo beyan ba fe loru fe kini yi na beyan ba fe mu agbo ah awon eleto ilera gan ti e ma so pe agbo lopo lopo igba gan ke fe se in to ye ki a mo darade tori ko ni won ti a le fi won e ko ma ba di pe in bi to ye ke eyan ti mu boya itola kan eyan wan da odidi cup odidi fe kan eyan da mu yo wa di overdose edakun ki lori so se leyi
1: ah kolohun sha no eyi na yo je eko fun opolopo tin gbo wa bayi wi pe ohun ta nje sinu oni ipa to po lati ko ninu ilera wa ati igba igbadun wa ati walaye wa eje ki akobi ara se ohun ta nje ato ohun ta mu a ma be awon ijoba pe asiko ti to lati ma ye ise awon to nse agbo won wo ati ohun ti won ta resita fawon araalu lati mu ko lewo ni awon orilede to laju daada ile ise to nboju to oro nje ogun ati ohun mimu ati ohun tawon araalu nlo o je ile ise ti ki gba gbere bo ti wo mo mo fe ki ile ise irufe ile ise bayi Nigeria na kawon na karamasi ki abojuto ati ilana ise awon to ngbe nkan ti awon eyan je sita
0: mori iroyin kan nipa lati odo ajo ti amen ti amen to menu bayi eyan ajo Nafdac nibi ti won ti so pe awon nkan ti ko ba loruko biru awon agbo bayi ti ko ba loruko ti won ba foko e sile pe o ma nira lopo lopo igba lati mo sabojuto won
1: gbogbo e na ikako ajoba lo wa to ba ni enikeni ti o nkirin nkan laarin ilu ti o nse gba ti o nse nkan kan ti o da ti o ba ti si ofin tabi ilana lati dekun e lati odo ijoba wa sodo awon araalu ko si araalu kankan ti o le sayede lo gba igba lori alagbo ni ta wi pe ohun to nse o da a bere lowo e wi pe se wo lo dan loko wo ni o ye ki ijoba wa jade lati wa salaye pe o da o ikan te nse yi ona wo le fi nse boya kan ti e ni kawon alagbo yi ma foruko le kan le da won mo
0: kan koko ni e boya kan ni egbe
1: kan le da won mo nitori pe elomi aire nkan se kan a kan wo pe ohun ri video kan ni YouTube ohun ri ni TikTok awa ma jawe papo laarin ile a domilu nkan kan a lo ngbegba a lo nkiri a lo nsowo a sin mo awon alagbo to ye pe ise won da won loju ona ti won gba se ona imototo ni ko si fa jamba sagwara iyen fa won to mo enu ti a nso sugbon awon kan so ngbo o ye ki ijoba bojuto eka yi e wo bayi ti asise dokita eye kan iye mi kan lo wa nu ewu sugbon asise awon tin pese ohun tenu nje ogoro eyan lo wa nu ewu ti won ba se lona ti o da idi ni yi to ye ki ijoba to fi kobi ara si ni iru akoko bayi iyan merin le ni igun ile opolopo si ti wa nle ewo san kolohun sanu
0: kolohun sanu wa jare o seun fun eyi ti o tun so lapa ti be hun ka mo sun si waju lo si ipinle oyo ile se olopa ni ipinle oyo won ti fi sikun ofin mu arabirin kan o esun ti won fi kan ina ni pe imo nji omo a si tun ma ta omo laisa die o si jewo fawon oniroyin oni ohun bibeji o ohun si ta won ibeji ohun ni egberun lono odunu naira 300,000 naira pe leyin yi oun tun ji awon mo mokandin ni ogun oun tun ji won ko to nsin ta won lara n to tun so na ni pe olorun ke oun daada oni kokunrin mo ti kolu oun ni oni ta ba ri gba kan abi meji oni oun o ti di abara meji to oun o ti ru bo n ba si ti ru re to n so re oni ke wa si owo lowo oun lati mo fi toju awon omo yi lati mo fi gbo bukata won pe n to wa ku oun ku ni lati mo ta awon omo na owo ti te bayi oni lara awon mo ti oun ta ini awon ibeji tolorun yonda fun won oun si ta ni 300,000 naira oun si ji awon omo bi mokandin ni ogun lati odo awon to ni won laarin igboro kini rongba ti lori leyi
1: oun dolorun lebi ni kin se bi e oun dolorun lebi ni sugbon oun ti mo kan ri lori oro ni pe awon agbofin owo papo pampo ofiti te won se nkan ti o to fun ibi to ye ki o ti lo lo boya sa kan ni boya yoku aye ni iyan wa lowo ile ejo lati mo seri ati won ma da fun ati atu botan bo ti lugbadi ofin iyan wa lowo awon adajo ati awon agbofin ti o ba se ati joba ti o ba se jo nle ejo ki ama ma so yi pe olohun o se daada ati so le kan yi pe ko se nto olohun se fa fin to ba nito mo to nitori pe olohun fun lori ofe ati ma diwo sinu
0: sabi amo
1: lopo lopo gba o fi eleyi olohun nkan to ku ni pe ko ma ta awon omo t'Olorun ba fun o ti e ti so pe ohun ti en ja awon omo gbe
0: awon omo mokandin ogun lapapo lo ti ji pe
1: ki se wi pe o nbi mo were iwa o le lo wa loju e owo ofin si ti te
0: o da o seun je ka tun mo lo si ipinle osun ko to di pe a se oju opo le lati gbe irongba awon ara le arakunrin kan na ni o ti be mi lenu iya to bi lomo lori pe won ni iya yi a mo to sele laarin won o won sa ni iya yi wa so pe oko ti o pa won ko gege bi molebi biya oko baba won ni o tabi oko baba won ni o tabi oko idile sa ti won roko si ti won tin mu kan ti won je pe iya yi so pe ohun yonda re gege bi ayalo fun gba pipe fa won eyan lati mo sabojuto re won wa ni eleyi lo bi arakunrin yi ninu o ba mu ya to bi lomo o ba gbe mi lenu re ni pinle osun ki lo wa le sele to tu eleyi ko mo paya ki a mo pomo ki baba na ko mo gbo ti eya ki aigbore ni ye sa ko wa laarin idile debi pe awa n gbe mi lenu ara eni eleyi o wa buruja ibayi kini erongba ti re
1: erongba ti mi ni pe olorun ma je ki abi mo san sin koko nko bo ya olorun ma si je ki abi mo ijo tin gbe mi lenu awon obi e adura mi ni si gbogbo eti tin gbo wa amo ile je nkan si yoku die ka to omo ngan o laroji le ni ta ni po laroji le sebe nikan lo fogun le ibire ti e ko bira ni pe kini ise ti mo nse lati fogun le fa awon omo temi ko laroji le ni ti yan ba si ti laroji le ngba mi o se se ko nton ko si wa wo o si ti si wa wo bayi ti mo so po owo ofin yo te abi owo ofin
0: ti te
1: owo ofin ti te o wa da seri afun o kan se lanu pe o mu emi eyan lo ka ni pe ko fi emi enikeni ko dale gbodo ni aba mo nta ma so lori e sugbon je nkan to se ni laanu owo ofin ti te o ku ohun ati adajo ile ejo
0: lori okan ojo kan awon isere ta ti mu wa labala bo se nlo fun toni boya eyin fe da si okan tabi meji number ti e le pe wa si na ni yi 0805-551-1110 tabi 0706-677-1822 0805-551-1110 tabi 0706-677-1822 eku ya leta o
2: hello
0: e se me karo
2: eku ya leta o
0: e se won
2: o lo se agbo tapo la kemade lo se lati le kan oda
1: n gbo yin sa
2: ara o ele te mu wa lagbara o olo agba lori lede yo me gba se ye ba lo n gbe omo to bi ninu ara e to se wa lo fo su mesan to wa mama to be senator owo fe to se fun se fun elekeji oni eni le yo balaye atijo o ma ko ko ni se le ru abo le so fe we ma re ki dokita o to de sugbon wa da be ni pe laye se da ori yen ti yi pada orisirisi awon alagbo pe kun goro bayi o te si professional se ba won professional abar medicine awon to gbo sita awon alagbo nigba gómìnà kan gbà lódò ṣèṣèré wọn kó gbogbo wọn papọ dókítà ẹ ti sáwúlọ tùbáyì mi ni dárúkọ ẹ lórí àpẹẹrẹ wọn kó wọn papọ won ni ki gbogbo won kon won ma se meeting ni adala ati agbebi ati gbogbo awon lagbo patapata won fe anybody ko kiri ta lai se ko ba lo apron ijoba won de fun ni solution ba yen sugbon ni se ba yen nigba ti gbogbo ni ti lo ku nbe won pada te lo fin yen mo so ka won ki ijoba pe pe na ndo ko won tu pada se ofin yen ko ri ni we pe eni to ba ti jo ni se pelu agbo abi ko boya nbi mo abi to gara eni eh o kokko wa register soda ijoba ko de ma wo apron ba ba ti wo ko ma ra gbo lowo won e ko de make sure pe nko pata yen won test se sha won adu lelo ko to bo se meta e se
1: e se fun idasi ta
3: ayo ta ko tumo
1: e ka ro
0: e ka bo
3: e tumo ayo mo ile se gfs ani o oruko temi ni emi loju to po yan mo se awi le sharp sharp lagba ku re se mo oro lagbode yi e jogbo won kan se si o omo tu ojo omo dun me la kiri agbo kilo fa mo profeta won be jogbo ondo state e jo baba wa aye da ti wa olorun lo re mi olorun fun le mi gugu atalafia lati pari joba yi e jo gugu omo to kiri agbo won e won ko se si o ki so rere o won ma ko won lati oke lati odo won lo to ba ti ko won wa omodun meji lo omodun metala awon so pe on tegbo e de mo fe lorilede nigeria alike mu kumu e wa so yi pe omo yen oru omo be fo mo ko to ma won fun yan a o ni bo ara fu o a jo
0: da
3: hello ti go mi awon ko se si o a jo a o ni kuko jiji o e pe to
0: e seun fun iwoye ti a se ni anfani lati gbe ipe bi meji meta se ko to de pe a mo sun si abala koko oro tun ni 0805 551 1110 tabi 0706677 1822 bakan na wa loju opo Facebook e le fi rungba yin sobo sapo ati be on Glow 99.1 FM a kure e ko jumo
1: Etu wole o Hello
0: Oda kagbe mi e ko jumo o e seun e ka ro o
2: e le ko igbe to yen kweto
1: ami e ka ro
2: afa wa yi lati awuli akure
1: an gbo yin sir
2: eh awon lo selu to ra o isola kan mo tara adu je eh en to ma ba ni ode be ni ode be o te so ni se yelo no fa se isola mu bi o wa kari se gbogbo an to wa nigeria lo ko le abi jo kari gbogbo me kono to ye kan mo do ye kan mo da ko gbogbo e ko lo ko le awon se isola awon se gbo e to je na gba to ye kan ka se de wo so leri e awon se isola kaluku na lo si lo dogbon lo ti mo ka fe na se ke ka mo yo jade mo kaluku wa n to je ni elekeji o ni tagbo ki joba bari sagbo kan da ku kan mo pa yan telu o oluka oluka lu ko kan mo ko agbo ni dosage ko ni pe ye bani olu wo kan de bu na e pe to le se yin o le jona o
0: ami
1: e seun fun idasi ti yin
0: 0805 551 1110 tabi 0706677 1822

0: Abala Kokoro lati Konlu nikan ni Glow 99.1 FM Ijakwe State Akure nibi ti a tin se agbeyewo koko oro toni lori eto lawujo iyen eto eko ni ipinle Ondo nibo lo de duro sugbon ki a tu ma ni iforowero pelu commissioner laaro toni e je ki a lo farabale gbo abo iroyin yi lati nu Aminat Adekunle nipa ohun ti a tun fe pe kelu loni kini wuye araalu lori e ambo
1: ipinle Ondo tin fa opari wi si bi awon isoro se nkan kiko ni ati gbigba eko ni awon ile eko ni ipinle Ondo ara ilu kan so pe eko se pataki fun idagbasoke awon akeko ati awujo sugbon o salaye pe aisi awon ohun elo to ye ni ile eko ati awon isoro miran le ni ipa lori eto eko
2: mo ni igbagbo to kan wi pe eto eko o se pataki gan fun idagbasoke awon akeko ati awujo wa ni apapo tori pe o fun awon odo ni imo ati ogbon ti won nilo fun ojo la won sugbon lopolopo igba I see awon kan ile to peye ai ni awon elo to je pe o le ran won lowo o le sha ati leyin papa jo to pe le sha iwulo iyen fun ile eko wa atawon omo wa o je akode kan ti onikaluku nkoju to je pe kini o nfa iyen fun awon omo lati ma le ni imo to kun nipa nkan ti o ba nko
1: o tun so pe o ye ki ijoba tubo fiye si awon ile eko awon oluko ati awon akeko lati le yanju awon isoro ti won doju ko o tun ni ki ijoba pese awon ohun elo ikoni to ye ki won si mu ki ayika ti awon oluko tin sise sunwon si
2: mo de tun ni gbagbo ninu pe taba ni ka foju egbe mi tu awon ijoba wa ati awon pupo na awon ajo to nboju to eto eko tabi boya bi awon to ri soro eto eko mo gbodo tunbo tun wa bi won se ma tubo fi oye to po iyen si eto eko wa lori de to fi pe awon oluko atawon akeko won nilo awon ohun elo to peye boloko se nilo e lawon akeko na nilo e to je pe ipo ti opolopo ilewe mi wa to je pe won fa nkan to nfa kude iyen fun eto eko ipo ti class mi wa won fa kude so ti ile eko ti agbe ba da saye kan ba da ti ile eko ba da ti class ba dun ri ti gbogbo e wa bo se e ko se wa a le wu omo lori lati je ki o je pe boya o n jade sita lati ko o n lo silewe ki se ki boya mo n lo nikan yo keko yo si mo nkan ti won ba ko ati nkan ti o na ba ko iyen ni ilewe o papa julo awon oluko ni aye ma le wa fun won won le rin won le yan fanda anfana le sile fun won lati so pe kawon na foju to nkan tawon na ko awon mo ki se ki boya ko loko wa ni class ki o kan ma se sibomi tori pe opolopo nkan to so mo o je n to je pe o po ti o de se ki ti o se ki boya nkan kekere ni
1: won tenumo pe o ye ki ijoba ati awon alase to ye sise po lati mu eto eko sun won si ki won si da aye ka to dara sile fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti gbogbo ìpínlẹ̀ Ondo Aminat Adekunle ló ń jábọ̀ ìròyìn.
3: Ohun tó kàn àti kókó ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn lámẹ̀tọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ ni kájọ ṣe kó dùn kí gbogbo nǹkan sí kí àwùjọ wa kó tẹ̀wájú kí gbogbo ẹ̀ka ǹjẹ̀ka tí wà láwùjọ wa a kí orí bá a ti fẹ́ ki tolori telemo ko soju se ki awujo wa ko toro minimini idini yi ti abala koko oro fi kale lati pe kelu awon oro tin lo lawujo wa loni ati se ni lere fun yin wipe a ma lo si eka eto eko nibi ti ati ma yiri akori kan wo to ni se pelu eto eko ni ipinle Ondo nibo gan lo de duro ati abasi nsoro eto eko ati akitiyan ijoba ko si eni meji to ye ka bawi ko si eni benji to ye ka ni iforowero pelu won bi ki ba se eni to wa ni igbonu eto eko mo layo lati so fun eyin olugbo wa wipe commissioner fun eto eko science ati imo ero ni ipinle Ondo ojogbon igbekele ajibe fun ti wa ni yara igbon sa fe pelu wa bayi eku dede asiko yi sa
4: ese e karo
0: eseun sa
4: ese
0: asiko bi ojo ojo ti ri aku ko le da ni papa asiko mo mo pe ileise yin o ma ise loju mejeje bayi bi awon akeko ti ma pada si enu eko won ani sa ni ose tin bo asa sugbon kete ti di commissioner fi to eko pelu iriru yin ati awon opolopo odun te fi sise leka eto eko te si nte waju bayi kini awon idojuko ti e ba atabi awon idojuko te ri leka eto eko ni ipinle Ondo ati pe ona wo le fi yanju won bayi
4: e se adupe mo ki gbogbo awon olugbo wa ni leloko gbogbo awujo lo ni ipenija ko si bi ti ipenija o si bi ipenija ba se njade be la de tun wa ona abayo igba ti mo de ipo yen ti gomina wa Dr. Lucky Orimisa Ayedatiwa ton yan mi gege bi commissioner fun eto eko imo ero ati technology awon ipenija ti mo ba nle lara won ni pe bi o se ye ki awon ka si awon ise yen si ko ti to loju mi a mo pe ipinle Ondo a mo fun eto eko ipinle Ondo de nsi dada sugbon a le so pe ati debi ta nlo agbudo tun ma gbianju si ko ma da si so awon kan ti mo ri ni pe awon omo wa ni ile eko o da be ni pe nkan ton pe ni indiscipline o po laarin omo mi ko ni lo ile eko wa ma rin gboro kiri omo mi to ba ti e wa ni ile eko oluko aba wi ko ni fe gbo ko ni gboran awon ile eko wa mi to je pe o wa ni igberiko bon se si sembe ise yen to ti tori pe boya igberiko to wa yen won ri pe ko sa won to wo won dada igba ti mo ri bi gbogbo nkan won yen se nlo mo ni agbudo tun se se then another area ni pe akosile ta npe ni data ko to nipa awon ile eko wa emo akoti sile si pataki ati pe oyinbo de ti saye deru to ta npe ni digital technology imo ero o se se ki computer ko gba gbogbo ruko gbogbo awon eyan to wa ni ipinle Ondo be ta ba la fe ko si iwe number 1 iwe kan le gba won number 2 bo ti e gba won iwe le baje bet nkan ta ba ti fi sori computer nkan yen a duro won ti e tun wa npe nkan ni cloud to ba ti wa ni cloud bi computer gan baje a wa nbe o le to bo ra computer mi wa lai de si akole to peye a ni le plan a ni le sopolopo nkan a ni moye omo ta ti e ni awon ile eko ijoba oni le plan dada ta ba moye ile eko to wa to je ti aladani ati ile eko to je ti ijoba ijoba oni le plan dada fun apere awon ile eko aladani ta npe ni private school ara won ti o lakole ni ministry of education ara won ti o ti e lakole ara won ti on ni approver ara won ti o la approver gbogbo e to ba ti da lo mora ko si bi joba si le plan so awon idojuko ta ba ni won yen a de ti ngbe awon igbese lati ri pe gbogbo e o bo si bo se ye ko bori
5: e sun gan ni olola commissioner wa lara nkan ti e ti menuba nipa idojuko ti on koju e ka eto eko ini bi awon omo ki ti lo si ile eko lasiko to ba ye eyi si wopo laarin awon omo to je pe boya awon obi won won ni fe pe ki awon omo yi ki mo ba won ta oja lasiko ti awon akegbe won ba nbe ni enu eko won kini igbese ijoba lati dekun yi ati awon omo na ti won o lanfani lati lo si ile eko yala latari pe boya owo ile eko o goboy pe boya awon obi won won rowo ori kini igbese ijoba lati samojuto eleyi na
4: eseun gan eto eko se pataki fun awa eyan o tun se pataki fun orilede ti o ba mu eto eko dada gbogbo nkan ni ri bo se eko ri idile gan ti o ba mu dada nkan o ni ri bo se so awon obi wa ti won je ki awon omo won kon lo ile eko ojo ola awon obi yen gan na fi nsere omo ton ba ko loni ohun la gbe obi lola igba ti obi ti o ba lagbara mo sugbon awon obi to je pe won ni kan omo won kan lo ma ta nkan loja nigba ti awon egbe won wa ni ile eko an kilo fun awon obi be pe kin se nkan to to ijoba de ma gbe igbese kari pe ofi wa to je pe amo to ba ye ko lo ile eko a wa ni ile eko tori pe ni ipinle ondo ile eko ti joba ofe ni yato si pe o je ofe ijoba tun pese moto to nko awon omo won yi lo ile eko won e mo pe gbogbo nkan ti won owo moto gan bayi o ti di gobio ti tori pe owo petrol to ti won sugbon ijoba ko ma ba pa awon obi lara ko ma ba di pe awon omo mi ti tori pe won rona ati le de ile eko won ijoba pese awon moto awon buses to je pe o nko awon omo won yi a ko won lo ile eko a tun ko won pada so ko si idi to ye ki obi kankan ko da omo e duro si ile
5: e sun sir e soro eto eko ofe nisin mo fe bere pe ta ba so nipa eto eko ofe

0: nipinle ondo a se ngba awon iroyin pe o ni pato iye owo ti awon oluko ti won gba lowo awon obi pelu bi e ti sarikale eto eko ofe to nipinle yi
1: mo ni de ati salaye si waju si ta ba ni kan ofe pe eto eko o je ofe o mi pe ijoba won kole ti awon mo lo classroom won pese e laboratory won pese e awon osise teachers to nko awon omo won pese ijoba lo nsanwo won ibi ti ile eko ba ti je ofe bi ile eko aladani e mo pe won ko ile won won gba oluko ile ton ko yen won pa owo tan fi gba owo won pada oluko ton gba owo ton ba gba lowo awon omo ona ma fi sanwo awon oluko sugbon ti ijoba gbogbo ijoba lo gbe gbogbo e sorun ati pe awon omo to se waik ijoba to wa ni ile eko ti joba o ijoba tun sanwo waik won ta ba wa so pe awon omo san awon owo kekeke kankan fun apere omo to ba fe lo le eko a je won wa lati le ki se joba la se yen fun won omo to ba se fe bere ile eko ara uniform ki se joba la se yen fun won omo fe ra bata ara bata awon obi wa parapo wa so pe we a le da gbogbo eda ijoba nikan ton ba ri awon kan to ye kan se nile eko won wa parapo wa so pe okay eje a da owo ton pe ni PTA levy ka fi ran nkan ti ijoba nsi lowo wa da awon owo kekeke won yen ohun lo wa bet awon owo kekeke won yen ki se nkan to le pa yan lara ma so apere awon ile eko aladani kan wa ni ipinle ondo e to je pe ni term kan won charge 1 million naira so aderi ile eko ijoba to je pe awon owo kekeke won da pite won da gbogbo ti gbogbo oju bi 7000 ile to ba po ju fun ti grammar boya 20000 fun odun ni o so iyato ile eko to je eko ofe ati ile ti o kin se eko ofe ni
2: esun ojogbon ajibe fun akiyin lekan se pe ku ise ti en se leka eto eko ni ipinle ondo esun eje ki awa wo bayi bi awon mo tin pale mo lati wo ile eko won la awon obi tin sasoke sasi sale lati tamora ragba rawo ikoko baba asasun sugbon iroyin ta n gbo ni pe awon ile eko kan se n gba awon owo kan ti obi gbagbo pe ko bofin mu awon kan si ni awon kan gba tayo iye ti ijoba n bere lowo won ati borisirisi loju opo kai lo jara awon kan ti fesun kan ijoba boya ijoba gan lo ti en sapamo sabi awon principal yen lati gbowo lowo awon oluko fun alaye lekun rere ta ba n so pe ijoba eyin gangan la so pe asoju gomina nitori pe eyin le wa ni igbonu eto eko ni ipinle ondo elo gan ni ijoba n gba lo ye ki awon obi mo wi pe iye bayi ni ijoba ni ki obi o san yala ni sa ni term kan ba awon mo ti se n wole yi ki won le mo boya oluko ile eko tabi awon alase ile eko awon mo won lo fe gba won tabi o fe lu won jibiti kini agbekale iye owo ti ijoba fowo si fa awon akeko lati san
1: e se adupe
2: ni sa lati bere lati ile ako alako bere si
1: gbama ni igba ti gomina wa to yan mi sipo yi ni odun to koja igba ti mo ma lo bi ose meji ose meta mo ti n gbo orisirisi aruwo latodo awon obi kan pe won gba owo ti o to lowo won pe owo ti won gbe kale pe kan gba pe won gba koja e so mi o koko gbagbo but igba to ya mo wa ni ma lo wadi mo de awon ile eko kan mo ri pe iye owo ton ni kan ma gba lo n gba but awon ile eko kan mo ri pe won gba koja iye yen awon ile eko yen afun won ni query awon oludari ile eko yen ade awon lara won won ti bo ninu wahala yen ade ti wa pe gbogbo awon oludari ile eko kiri ati ba won wi pe iye owo ti ijoba ba ni kan gba ona gbodo gba won gbodo gba koja e de ko tun di pe won approve owo yen fun won won gbe wa pe lodun to koja iye bayi la n gba bayi iye bayi la fe gba awo a de ri pe ki n se nkan to gbodo tayo agbara awon obi

0: ati awon obi kan ton pariwo ati eni kan fun wa ni evidence pe o tona gbowo yen lowo won won ni won kin fun won ni receipt igba ta wadi soke wadi sisale a ri pe awon ile eko to se ase mase record won gan igba ta debe ani kan fi han won ni won ni record so awa mo pe looto no se ase mase yen kin se gbogbo won won wo po won po but awon eyan kekere lo nba oruko awon eyan popo je o no fi wo gbogbo awon ile eko yen pe won gbagba ku gba kin se gbogbo so but awon ta ri ta gba mu yen a ri pe o to no se so igbese ta wa gbe ni pe a ni gba kiru esele ni sa tutu ta fe wo yen ikan ta de se ni pe won a ni gba ki ile eko kankan ko fo gbowo mo gbogbo owo ton ba fe gba ton a approve won wa son true electronic miss oyinbo ti sai derun a ri telephone teyan ba fe sanwo o le transfer lori telephone to ba transfer wa ni receipt e dani so ti ile eko kan ba ni won gbowo lowo e wa ri fi han wa bo je bank lo lo to ti lo transfer wa ni receipt so ati gbo fi yen kale gbogbo awon ile eko lo de ti mo bayi pe won le gbowo igba ku gba lowo awon fun awon ile omo ile akobere alakobere o dabi 5700 fun odun ona gba lowo won
1: to je sameta
0: sameta
2: 5700 lati ito kere ju si to dagba ju abi o nipele nipele
0: to ba ti e ma o le nipele kekeke bet iyato e ko le ju bi 1000 so pe boya won gba 50000 won gba 100000 abi won gba 30000 won gba 20000 o ti koja
1: fun ile eko alakobere bayi ka bi ndeke nipele ondo egberun mefa
0: be ni ko le ju be ni ko le ju yato se pe boya omo fe ra aso uniform
2: abi ara bata lori aso ten so yi sa awon ile eko kan to je ti won je ti ijoba won tun mo nta aso fun awon omo ati iwe ti won mo nta ko pe awon mo gbodo ra aso lati igboro pe awon la won gbodo ta aso fun awon omo ise leyi na se o tun bofin mu ile odo
0: tabani ka wo oro yen awon ile eko won da won le kan ma ko mo ni kin se katakara sugbon nipa oro aso e mo pe orisirisi quality lo wa ti awon omo ti ile eko kan to ba ri pe awon kan ton ra ni gboro kin se le to da aso mi ton ba ra lo ni ton fo asi to ba je pe ile to wa gboro ko da ti ile eko ba so pe dandan awon ti ni ile to da we ko si nkan to buru nbe be tomo ba ri the same quality ra ni gboro ko si nkan to domo yen lo ko ma ra sugbon ton ile eko ton ba so pe aso yen wa to je quality ki sa won gan lo ye ko ma ta o ye kan pe awon ibi ton tin ta yen kan fi han won ka won mo lo ma ra nbe then ton awon obi ba ri pe won fe re won je pe owo yen po ju ton ba ti fe jo sun wa awa gan a lo wo to a nigba ki awon obi eke awon oludari ile eko kan ko wa ajaga owo kowo si orun awon obi kan je kan fi to wa leti ton ba ti fi to wa leti ile ta ba ri pe aseju wa a ma gbegbe so
2: won ti menu ba iye owo ti ile eko alakobere ti secondary bayi
0: so ti secondary school ipele lo wa e mo pe ani junior ani awon to se wole lara owo tanson id card wa nbe ati owo special pity ati gbogbo ebe ti gbogbo e ko le ju laarin 17,000 si boya 20,000 si 25,000
2: ko le ju se
1: wole
2: lawon to se wole
0: atawon be ni atawon to wole atawon to npada bo lati GSS wa ti DSS tiri
2: gbogbo won o le
0: ko le koja 25,000 be ni
1: a ṣugbọn awọn ọga ile ni agbekale ti wa fun sisan owo loju opo ka ilu jara nipa ero ayara bi asa ṣugbọn awọn ọga ile eko kan won fi esun kan ijọba wi pe awọn lo mo bi won se repo sinu ero amunatan awọn lo mo bi won se ra igbara awo won fe ra igbale won fe se nkan kan fe tu ero awọn kan pepepe fun inu ogbon wo le mama da si bayi to je wi pe owo yen ma ma fi te awon adari ile eko lowo ti ko ni ma rogun sapo ijoba ni
0: e se adupe e ri owo yen awon lo ni owo bon se n gbowo won bo lati ojo pipe niyan lati odun pipe bet ibi ti ase ju ti wo ni pe ton ba approve bo je 5700 for mo ba iko san ton ba lo ngba 30000 ase ju ti wo awon ofita gbe kale bayi awon lo sin lowo yen owo yen ton ba san apo won lo nlo ko lo sapo joba apo ile eko lo nlo awon lati nawo won iyato to wa ni pe won ni fowo san iyato another iyato to tun wa ni pe record a wa eni to ba san wo bayi ni bank ani receipt dani ki se pe obi a lo san wo awon ile eko won ni won rowo yen won ni won gbowo lowo obi iyato to wa owo ton san ko lo apo ijoba account ti awon ile eko yen lo nlo sugbon awa ani record awa a de le ri so koni si pe boya awon kan so pe won gbowo lowo won ko si record wa de so pe won gbowo lowo won ti yen ba ti wa ko si isoro kankan to wa awon lo lowo won awon nkan ton fe nawo pepepe si yen ti tori egun la fi approve owo yen fun won awon apo won la sin lo wa si ma na bon si na tele sugbon ko se paro pe agbowo a ri receipt ton fi gbowo
2: oda e seun olola commissioner wa eku ohun lati ekan lara awon esun ti awon obi na ti won tun lo ogun ni pe awon ohun elo oko bi ada bi oko nla nla bi igbale nla nla in lawon oloko ti won bere nigba ta wa na ta wa nile eko girama amu lo o sugbon awon iwonba kekeke to je pe awa fun awa na ni a fi sise sugbon awon esun ta n gbo la laarin ilu ni pe awon ko nla nla to je pe apo omo ohun gan o le ka in awon oluko ti won bere se ka wa so pe eto eko loto eto awon oluko na won fe mo dako oko na in be lara eto eko o sugbon ti won ba wa so pe ka won awon akeko ki won mo muru fe awon ohun elo baun baun wa se eleyi na tona labe ofin ni pinle ondo
0: e si adupe gbogbo wa la lo si ile eko alako bere ati grama igba ta lo won ma ni ka mu owo wa igbale awa funra wa la ma se ngba yen a lo ge awon eka ope a de funra wa se a mu lo won ni ki a mu ada wa awon obi wa won ra fun wa won ni ka mo ko wa awa funra wa la de nlo a ma ntoju e ni tori pe a ma nkorin kan ngba yen pe iwe kiko lai si oko ati ada ko pe so koni da ka so pe ki awon omo kon ma ni imo nipa awon kan kekeke won yi sugbon ton ba ni ki omo ko lo ma sanwo oko ko sanwo ada ko si ibi ti ofiti faye gba yen obi ton ba de so fun ki awon obi yen je ka mo ton ba ti je ka mo a ma gbigbe se then omo kekere ton ba yen ko lo ra oko to tobi julo ki iru obi be ko je ka mo ton ba ni kon lo ra ada nla towo won o ka kon je ka mo mo mo pe awon oludari ile eko won ni mi o gbagbo pe won le se iru yen be ta won obi ba ti ni
2: eri
0: eri to daju kon je ka mo gbogbo nkan ta so won yi eri ni to emi won pa awon kan pa ro mo awon oluko ile eko kan wa ni Akure yin ti a lo wo ni odun sa to koja igba ta gbo pe won gba owo igba ku gba nbe ori radio na ti so mo wa ni ojo keji mo pe awon to ba wa sise l'office o ya je lo awon officers wa adebe aba oludari ile eko yen principal yen ani elo lo gba lowo awon omo o salaye record eda o ti eni ye try o ko record e jade awo mo wa ni won fesun kan yen pe e gba owo bayin oni won gba mo wa ni okay a lo wo awon omo ile eko won awon SST re a wa lo be tori owo won nona ti gba owo yen adebe won se mock exam won lowo so mo wa ni afun olaye kon pare exam bon se pare e mo wa pe omo kan laarin won elo lo san fun ye bayi o so o ba iye ti oludari ile eko yen so
2: o ba mu
0: o ba mu mo wa ni ko fun mi ni phone ki pe parent e to sanwo a tun fe confirm a ba pe parent yen iye to pe o yato owo yen gaju iye to mo yen so lo a wa so pe nkan ye bayi lo mo e so a o ni no pe o n san owo to ju be lo aba pe oludari ile eko yen wa gbon kan ton so igba to ya lo mo wa so fun iya e to ni o ti gbagbe omo wa salaye igba to salaye tan ni iya se wa so pe a o n se mistake o ti lo siro owo todun to koja pelu tele yi e ri aimoye esun tan fi kan awon oludari ile eko ti o je ooto idi eniyan ti agbodo fi se iwadi ni ekunrere ati eri kon fi eri han o la fi so pe kon ma sanwo pelu electronic to ba ti sanwo at least wa ni receipt dani wa le fi han yan
1: e seun san a seun lopolopo eyin te n gbo wa ni pe se oju opo le fun ibere kan tabi omi eyin obi te n gbo wa to je pe eto eko si ko gbogbo ati eyin ale nloro leka ati eto eko ati edin yare wi si kan tabi ibere lati bere lowo olola commissioner to wa ni yara igbun safe pelu wa lori eto lawujo ni kan ni glow 99.1 fm nibi ti ati nse agbeyewo ati aboju eto eko ni ipinle ondo nibo lode duro sa je ki a wa wo bayi sa ohun to ni se pelu awon ipinija ti n koju eto eko looto ko fe wopo daada lara won tan gbo nilo akure sugbo lawon ile eko to wa ni igberiko ati ta le so wi pe boya won jina si olu ilu ipinle ondo ti se akure lara won ipinija ti won ni o nkoju awon akeko nbe ni ikini aisi ani to oluko ati isansa awon oluko kini ile ise yin se nipase ijoba ipinle ondo lati yanju awon idojuko IC anito oluko fun awon eka eko kokan ati bi awon oluko se nsa lenu ise
2: ati pelusa ati pelusa ko to di pe FAC si eleyun ke kuko obo re papo a o ni awon aworan kan ti ati ri nibi ti awon awon yara ikeko kan ti o ti nda wo ti ko bojumo kini igbese ijoba lori
0: eleyun okay e si gan ma nbere ni pa ti awon aito oluko ni awon ile eko wa eri pe awon Ondo state oni awon ile eko to po ni secondary school nikan oju 300 ni primary school oju 1000 so awon ile eko won po kiri o de pe ton ti da won le fun odun pipe awon oluko to ti sise to retire won ti retire ododun no retire ososu no retire fun odun pipe won gba awon eyan ogun lo fa gap to je pe awon eyan po nbe sugbon lodun to koja olola gomina wa dr lucky ori mi san ayedati wa o gba igba meji o le awon oluko si awon ile eko won yin e ri pe gbigba won ile se idikun la to po ba isoro aito awon oluko so opolopo awon ile eko to wa ni igberiko opolopo won lo ni anfani ati tun ni awon oluko si pelu awon ton gba yen ijoba de si tun ni erungba lati gba si ton ba ngba be ti won fi le fodun pipe to ba ya awon isoro yen o ma dinku ikeji nipa awon oluko to wa ni igberiko to se onisansa igba ti mo de ministry of education gege bi commissioner won emi fura mi mo rin kiri mo lo se monitoring monitoring pajawiri to je pe a ni so fun won orisirisi ile eko ni mo ti de awon igberiko yen ni pataki a gba awon kan mu to je pe won wa ibi kan wa to je pe aba principal awon oluko to nko awon mo koju ilaji won to wa awa di principal mu pe ko boju to ile eko to wa labe dada igba ti mo nba ja ki a lo lo ko record jade olohun ti fun won ni query tele pe won gbo ni gbogbo won la ko wa sakure pelu igbese ta gbe mo so ile eko yen iru e le sele mo ikan tun wa to je pe oludari ile eko yen ni o wa ni igberiko ni ibejina sakure igba ti adebe awon oluko wa oludari ni o wa awon oluko won yen won fe bo asiri e mo ba wonu class awon omo primary 6 igba won o ti ri oludari ile eko won gbeyin hm won lo ti to ojo merin meanwhile awon oluko won yen won ni o si wa lana mo wa ni kon gbe time book wa won gbe wa nkan ta won mo yen so won lo jooto immediately area education officer to wa nbe mo pe won ni ko ni ki oludari ile eko yen ko report lakure ki le tun so won da awon eyan ti pe mi o ti lo nbe awon eyan si mi mo ni ko si nkan to nje be afi to ba wa sakure igba to wa o rin le meta lakure leyin igba yen nkan toju e ri kuni siru e so bi osun meji si a kon koja mo ni ka tun yawo boya eniyan o ti ronu po ada igba ta ma de be a ri mo wa so pe ewo lo peju ko ma wa sakure abi ko wa si bi ti ojina sile e o lo ni siru e laye un pe nkan toju un ti ri so mo kan se apere meji yen ni orisirisi awon ta ti gba mu ni sa ta fe wa owo yin awon eyan wa won ma ri kiri ni a ma monitor gbogbo awon ile eko yen ni ibi ti won ba ro pe ati nbo won ma ri wa nbe awon igbese won yen ni de nipa awon ile eko wa ta so pe awon nkan ton ni bi ile won pe o ti ndori kodo e mo pe opopolopo awon ile eko to wa ni ipile Ondo opopolopo won ti dagba awon kan ti pe 100 odun ile teyan ba ko 100 odun ati ma baje opopolopo kan lati baje nbe awon kan gan ti le ni 100 odun awon o de wa kiri ni mo so le kan pe thousands oni ile eko ijoba to wa opopolopo awon ile eko won yo pe ton ti tun won se gbeyin sugbon ijoba wa to wa ni tabayi labe gomina wa Dr. Lucky Orimisa Ayida ti wa o se bembe nipa ile eko won tun won se kiri awon ile eko mi ti rufu e ti njo won tu rufu e won tun kan won paint e awon bi mi awon ile mi to wa ko ti e se tun se mo won ko mi fun won awon laboratory won ko mi fun won awon to se tun se won tun won se lodun to koja o fe pe 100 ti awon ile eko ton awon project ton se kiri lodun ta de wa yi imi ti tun fe bere ti odun yi o tun po ti awon ile eko to wo ma de ara e sugbon ti tori pe awon ile eko po gbogbo e o le se lodun kan abodun meji but ba se nse lo yin to ba ma digba die ko si ile eko ti owo oni to
2: ko to de pe a se oju opole ati menuba oro ile eko alakobere ati girama ka wa fofere bayi lo si awon tertiary institutions wa tawon ile eko giga nipinle Ondo awon ile eko to je ti ijoba ipinle Ondo na ni ati n gbo pe won dase sile lowo ta wa bi Unimed bi Akungba ati awon ile eko mi to tin be labe ijoba ipinle ipinle Ondo pe oro won oyira won ati ijoba ati awon ile eko na kini igbese eka eto eko nipinle Ondo lati se amojuto eleyi ka awon akeko ti won wa nile ki won le mo tesiwaju nipa eto eko won
0: e se adupe oro eto eko mo so le kan pe o se pataki ilu to ba fe dagba soke a mu eto eko ni okukundu ijoba ipinle Ondo ko fi eto eko sire ara ikan ti ijoba ipinle Ondo la bego mina wa to dale eto eko si gbongi lara e our is agenda eto eko ikan la lara e ni titori idi eyi ijoba wa ko fi sere ato eri nkan to da wahala le ni ile eko giga wa awon tertiary institution ni owo ti ijoba apapo federal government to approve fun awon ile eko giga ti ijoba apapo federal universities igba ti oro yen de dodo gomina wa o de ti so pe Ondo state o ma fowo si iye ti ijoba apapo ton san ni federal university iye yen gan la so ikan to kan ko si aigbora ni iye ni pe communication gap ni ose ta wa yi ni Monday gomina wa o pe gbogbo awon oludari ile eko giga wa atawon ajo osise awon unions gbogbo won lo ba se ipade ni Monday l'office won pelu ipade yen pe won da sele yen o ma do ohun igbagbe tori ijoba ti fi ye won pe owo to to si won won ma gba won fi kun owo won ton pe ni subvention lati sanwo yen and gbogbo awon union won yen ninu won de dun pe ka ni pe gap die o si pe ko ti eni si nkan to nje strike ti tori pe won ri pe gomina wa o fi welfare awon osise ni awon ile eko giga si okan
1: e seun oro sipo ati o ye ka menuba asugbon mu nwoju ago awon yan te wa laago labe aso ati mo si ni ki a sare si gbogbo e ki o le ki a le lori ofe ati menuba opolopo nkan ti e ka menuba nitori asiko ati ibi ti nitori mo opo na po fun yin ati fi wakati kan le gba ko lati wa joko dahun ibere awon araalu o jeun to seye biye si wa ati ati dupe lowo yin fun te faye le 0706677 1822 tabi 0805551 10 Hello.
3: Hello. Eku
1: ya leta. Hello. Ẹ ti wọlé o.
3: Ẹ ma ni wale.
2: Ẹyin náà ni yọjú o.
3: Ẹ ló pe mi gbẹla gbọ lọ.
2: Àmì àtẹyin náà.
3: Ẹ gbé kẹ̀kẹ́ nígbà jẹ lẹ́kọ̀ọ́ Jésù. Kọmíṣọ́nà wa mú kí ní o.
0: Ẹ ká sàn.
3: Ẹ kú ṣe látara àgbà àgbà ìyìn àgbà lágbọ́ lọ.
0: Àmì o, ẹ ṣe àdúpẹ́.
3: Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹ yóò rẹ̀ lórúkọ Jésù.
0: Àmì.
3: Dúkẹ́ ló pe láti fi tàgbé lábẹ́ ìgbé àná.
0: Àmì.
3: Ẹ kú ṣe látara àdá rẹ̀. Ẹ ṣe àmì. Látara. Gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí, òbí náà la wà ní. Ẹ jọ ilé ẹ̀kọ́ ló tán. À lọ́dọ̀ wa bẹ́ àti ìgbésẹ̀ pé. Bí mi á bẹ̀ yín, kẹ́yìn àwọn tó ṣe pé a máa fẹ́ ilé ẹ̀kọ́ wò. Nígbà tí wọ́n láyè ká lè mọ tó ń ṣẹlẹ̀. Tòlù sí ni wọ́n lè fi ṣe lẹ́bí yìí tẹ̀yìn bá ti pe nọ́bà yìí ni wọ́n lè máa pè yín. Bí mi wá bẹ̀ yín, àwọn olùkọ́ ni ẹjọ́ kẹ́ bá bà wọ́n lọ́sẹ̀ yín. Ibi ilé ìwé tí ò bá nífẹ̀ sí ẹjọ́ àbí gétímánù kọ́ bá kó gbogbo ẹ̀ sí pẹ̀lú kó Jésù jọba yóò bàjẹ́ o.
0: Ẹ̀mí o.
2: Ẹ ṣeun.
0: Ẹ ṣe.
1: Ẹ̀lẹ́ o, ẹ ti wọlé.
4: Ọ̀gá ẹ̀yàn sọ́kùn méjèèjì o.
2: Ẹ ṣeun, àwa náà kí yín o.
4: Mo jẹ́ kí honourable professor.
0: Ẹ ṣe àdúpẹ́.
4: Gbẹ̀ngàn Lásòkè Àrò.
0: Ẹ ṣe.
4: Iná ọ̀rọ̀ tí honourable professor sọ lẹ́ẹ̀kan mi ti fẹ́ mọ̀rọ̀ jáde. Lọ sókò kan fún allegation to confirm an allegation. Wípé wọ́n ní wọ́n ń gba owó ìgboro bó ti tọ́ lọ. Wípé àwọn béèrè lọ́wọ́ tíṣà iye tó sọ, àwọn tó béèrè lọ student ó jẹ́ kankan náà. Àwọn wá pe òbí ọmọ student ẹ iye tí òbí ọmọ student ẹ sọ ó yàtọ̀. But along the line, wọ́n tún wá bá tó mẹ́mọ̀ rí pé ó dàbí pé àwọn gbèsè láyé pé bóyá àwọn ìṣòwò òfin ti sáà tó kọjá mọ́ ti sáà ilé kan. Sá mi ò ní kò rí bẹ́ẹ̀ sàkọ́ tèmi ò fẹ́ gbégbá ara nígbàgbọ́ náà ẹ̀sà. Nǹkan táwọn òbí dìde sọ ni wípé àwọn owó kan wà tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn ẹ̀kálì. Eléyìí tó bá mọ̀ pé ó máa tú wọn láṣìírí tọ́mọ̀ ẹ̀ pé ìjọba máa padà mọ̀ sí. ma fun ni receipt fun yen but tele so me pe ijoba le wa di thing ko pe to de ti ko de so to de je legal one won go to awon eyan awon obi iyen won ni fun ni receipt won ni fun documentation kokan fun yen ile to ba be ko le tu won lati won fun ni receipt ile to e pe ijoba le so pin yen to ti ko so de wa legal to won gba lowo obi won ni fun fun yen so da won ni le tu e won du yen ra iyen ni ara ti so ke ba se lo le lori ta e pe so
0: e se adupe ibi ile eko to ba ti sele e fi to wa leti a ni daruko yin a de ni je kon mo bi ta ti gbo iru iru yin be yes
5: hello
2: eshun eshun
5: ojuma omo ile se bi o
2: atinu eshun
5: ase oruko temi ni emi loju topo ran mo si awi le sharp sharp lata ku e commissioner wa mo le so wo mo wa lori dobale freedom mi o le dobale ni waju shop mi ko ma ba so pe se ko fi nkan to nse mi se mo ti n gboruko yin ni rere oruko yin o ni baje o
0: ami
5: lagba olohun o ni so mo da nede ni fo mo sise ijoba o
0: ami
5: nba ke ma fe yin ti leyin ise won ni ma gbe yin kakiri o
0: ami
5: ejo oruko rere se o ti ni e protect oruko yo laaro yi igba ti baba wa ki loruko baba wa ti o wa yanan leto wa ni ori eto yo maka baba tende won ti so yi pe e ma wa e de se be e wo so be e de se be lagba olohun o ni so nu
0: amen
5: ejo tori olohun oruko rere thirteen develop lati bere ma je koruko na baje o ajo agbiyanju bi awon obi bi awon ile eko se ninu awon obi lara o ajo ta ba lo awon eniko daruko laaro lori radio kan si mo gbo won ni akunes ni pe owo to n dide won lori pe ki se kere mi o ajo asise ngege ita ati bo ti ya ise ba fi yan le ya fi se re lojo kan mo ti n gboruko yi orere loruko yin ko de ni baje ejo pe won ile akoko fi aye ni obi lara lowo ta wa ogun lo mu oda merin wa lo mu oko wa lo mu lo gberoba wa ejo commissioner wa
1: ejo
5: jo bo sele irorun ni ko ko se ko wa de po won obi o
1: ni tori joba asipe ma binu ejo atete si pe elomi ejo
4: ekaro
1: ekaro
4: oruko mi ni ogbeni kende lati ilu akure
2: seun
4: ade ki awon lala wa na fun amojuto ile eko
0: e se ade pe
4: ati amoju ba ile eko
0: e se ire
4: mi wa ni pe iru amojuto wo na lo ti le ma mu idagbasoke mu ba eto eko ni ipile ondo ade ki won pe won ku ise e ku eto
0: e se adupe
2: hello
6: hello ekaro san ekaro ma
2: I'm going we kuya later
6: oruko mi ni mo won lati joka sa ji tan fe bibiri kan lowo yin sa tori pe kini tori o sele ra ni school ti omo mi wo ba sin ba ri tori e lati ya ijoba so ni pase oro yen so re mi oro so re mo so pe we ti aburo ba ti e gba ti ko ni kaso kan pe igun ti aburo e te gba ti lo pe ki aburo ko lo na o ba sin ipa ta se igun ti amo so
1: hello ora mi won ni se pelu iwe ti
0: iwe be ni
1: ti egbon lo pe won de bon fajuro pe kaburo
0: policy ti ijoba ni ni pe iwe ti egbon ba lo taburo ba de class yen aburo le lo ile eko ti o ba de gba kon je ka tete mo atodun ko to koja lati fi ofi ile le awon ile eko won gbodo fi nkan pa awon obi lara ti egbon ba lo iwe kan aburo to ba de class yen o le to ati lo but ile eko ti won ba ti gba kon je ka mo
2: ta ba nsoro nipa ko to di pe agbe ipe yen ta ba nsoro nipa awon iwe ti egbon le lo ku fun aburo ke se irufe awon iwe ti won ma kan si ninu
0: textbook iwe ton kan si ninu won ti ko gbogbo e aburo le ri bi kan si gan be textbook to je
2: ko won textbook kan na to je pe won ma se assignment si ninu
0: ati ati fofide gbogbo e ati fi pa obi lara ni ton ba ni kan ma se classwork si no textbook ki se kan to da kan ma se si note won a so pe ile eko be to ba sele kan je ka gbo
2: eh
0: be ni
1: e ja te wa ju lojoko elo e ti wole o ati
0: tun kan se ki se se nikan ise gbogbo wa ni mo de ki awon obi ton ba ri nkan ton pe ton so awon kan yen so that a le gbe igbese lati correct won gbogbo awon kan ta ba ri ti o to mo fe ki awon eyan kan ma so fun wa to a le wa ni bi gbogbo ni the same time so te ba fe pe mi si official line to je ti ministry ni 0913 832 8062 abe awon eyan kon ma send message nikan ohun lo daju won le send WhatsApp message won le send text message won tun le send voice message
1: si number
0: yen gbogbo nkan ton ba so a ma gbigbese lati ri pe awadi daju a de ma gbigbese pe iru e ni sele ibi ton ba ti se iru e
1: oda e seun lopolopo ni soki kini amoran yin sawon obi bi awon mo tin wole bo
0: amoran mi sawon obi ni pe awon mo won ma wole ni Monday to nbo yin fun sa tuntun ki awon obi kan gbarade lati toju omo won tomo ba nlo le eko je ko mo jeun lo omo ti o ba jeun lo to ba de le eko ko ma ni le foju se eko ton ko ibi mi lo ma ti lo ma nfe wo to ba je pe ko jeun e toju awon omo yin kan jeun then e boju to awon omo yin e ba won soro ton ba de le eko kon foju se eko won ko ma di pe won lo le eko won lo ma huwa kuwa e so fun won ton ba tin lo le eko ko ma di pe won duro ni gboro won ma rin gboro kiri to lati sayi gbogbo awon omo ton ba ko ni gboro wahala laje fun awon obi
1: e seun lopolopo opolopo ibere gan ta ni a le lori ofe ati biyin lere nitori asiko lati fa yile fa awon tin gbo lati ba yin ani gbolohun lori eto olawujo sugbon mo pe lemi ti aye ba tu yo a tu kan si yin boya tu le ni foro fun itesiwaju eto eko ni ipinle ondo ai seun akiyin
0: e se adupe
1: en se ojogbon igbekele ajibe fun commissioner feto eko ni ipinle ondo science ati imo ero adebowale olashe ni loruko ti mo jo eto lawujo ni juba ilo adupe pupo te farabale te gbo
2: loruko awon ti ajo koworin wa si ori eto toni loruko oloto eto yi mike halim obafemi na lati so pe o tun di ojo isegun ose tin bo nigbati eto lawujo yo tun wa si ti gbo yin oluware mi le ku idowo loruko temi o dabo

0: Glow 99.1 FM, Ijafuakure. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni jo
1: mukinyi e kasun esiku owo lenu ise iroyin agbaye le nteti si lati ikuni glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure blessing aruke loruko mi saju iroyin na egbo koko to sodo sinu re Peter Obi jeje isokan laarin egbo selu alatako saju idibo apapo odun 2027 awuyeye bele lori eni to fe di ipo obamu ni Uganda Trump seleri lati fopin si ogun pelu Iran ekunrere iroyin na laipe etetileko kabo pada iroyin na re lekunrere omoye are ninu egboselu Nigerian Democracy Congress Peter Obi ti fidi ifaraji re mule lati mu isokan gboro laarin awon egboselu alatako saju idibo apapo tin bo lodun 2027 Obi toka oro na ninu iforojewo to se loni pelu alaye wipe on yo se afomo iwa jagide jagan ati eto abo to mehe to fi mo eto oro aje ti kude kude ti deba bi on ba ri anfani ati di aladari nile yi bakan na lo toka re pe ko na ohun ni ohun ko ohun lati se atunto si orilede yi laarin iseju aya ilu toro ni orilede Uganda ti yan agbosafefe oniroyin orera mu mawuran Edward King Janaguma gege bi oba tutun re ti ipinu na si ti dojuko atako lati odo iya oba to sewaja igbimo afobaje na lo kede lana pe Edward ni won ti yan lati gba ipo oba leyin

oba to waja na ewe iya oba to papoda na kemgisa o so di mimo ninu atejade loni pe ko ti ye ki iru igbese be sare waye bi ko se wi pe ki won kokko lo sin oba to waja na ki igbese miran to le waye le lori iroyin kan ti fi han pe Uganda ti pinu lati yo ara re kuro ninu idijere idaraya kan fun awon mologun le ti won ti fi ara pa tele ri ipinu yi lo waye leyin ti Uganda kede pe o ma kopa ninu idije na saaju olori iko omogun ile Uganda ton ti are orilede na Moses Kinerugaba ononi o kede pe won ti pinu ati yo ara won kuro ninu idije na latari oro kan leyin ti won fi lede Olotu ijoba ile Spain Pedro Sanchez ti se gbe leyin ijoba re pelu bi o se nboju to bi awon are ti se nwo agbegbe Ceuta wa Sanchez so pe o ye ki ijoba orilede na o tubo mura sile fun akolu to ma nlo ni oju ona leyin ti won gbo pe leyin ti won wa ni o wa ni hybrid attacks nitori pe ilu Ceuta ati Melilla je agbegbe abe akoso Spain leyin to ni ala pelu ile Adulawo Sanchez on lo tin koju oniruru ipenija laarin awon alatako pelu bi won tin bi ni bere pe bawo ni o se nse ti o ndojuko awon are egbegberun tin wo agbegbe na wa bakan na lo jodi mo pe ohun ko ni fi aye gba ki are tin wo ibe lai bo fun mi ori bi duro si iroyin agbaye lese n tete si lati ikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure ti a ba pada de le mo tete gbo awon iroyin to ku e ma yi kuro an pada bo

0: E kabo kwada. Iroyin agbaye le se ntete si lati ikanni Glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure lati tete si awon eto wa loloko njokan nibi kibi ti e ba wa kakiri agbaye e kan si wa lori itakun aye lujara wa www.glowfmradio.com lori itakun X Glow 991 FM, Facebook Glow 99.1 FM Akure, Instagram Glow 991 FM, YouTube Glow FM Nigeria. Bakon nou e li gba pou ili shewa lori Google Play Store. Og babè, etun le mabo wa kete kete lori Radio Guardian. Nimba ye, iru yinte si wajoun. Are orile de America Donald Trump so pe ireti wa pe ogun to wa laarin ile America ti Iran yo pari titi osu kokun la odun bakan na ni Trump so pe orile de America ni o sese ki o kolu ibikan to ni se pelu ibudo igbekale ohun ija orile de Iran leyin ti awon gbogbo meji ti se akolu to tobi julo si oko oju omi lati igba ti ogun ti pe osu mefa ti o ti bere orile de Iran judi mo pe o se akolu si oko agbepo mewa loju okun Strait of Hormuz lana leyin ti o je ti ile America leyin ti America se akolu si ohun are orile de America so pe Tehran lo n gbiyanju lati lo idibo to fe waye losu kokanla fi se akolu pada si won sugbon ohun yo ri pe gbogbo igbiyanju re ni ko ni ni ipa lori won ewe ojodi mo pe adehun leyin ti won pe lati jogun omi na ni o se se ki ogun tin be laarin le mejeje o pari titi osu kokanla awon iwe ijoba ile Spain le ti won se se afihan re sita afihan pe awon ajo oluṣewadi ijile se kilo pe awon ipe lori ero ayelujara ran awon are lowo lati koja wa si agbegbe Ceuta oluṣewadi fun ijoba na jodi mo pe pelu bi awon are ti se wole wa si agbegbe na lai gba ona ti o to wole lo tin se akoba ti o po fun won olotu ijoba ile na Pedro Sanchez tenumo pe pelu bi awon are se wole lona ti o to sa gbegbe na ohun na ni igbese lolokun ojo kan tin lo lowo le lori nje ki iroyin agbaye fun toni to wa si opin egbo awon koko ti amenuba le kan si Shaju munje ki o di mimo fun pe omo ye are ninu egbo selu Nigerian Democratic Congress Peter Obi ti fidi ifaraji re mule lati mu ki isokan gboro laarin awon egbo selu alatako shaju idibo apapo tin bo lodun 2027 bakan na mo je ki o di mimo fun pe ilu toro ni orile de Uganda ti yan agbon safefe oniroyin ori ero amumawuran Edward Kinjana Nguma gege bi oba tutun re lako ton mo jodi mo fun pe are orile de America Donald Trump ti jodi mo pe ireti wa wi pe ogun ton lo lowo laarin ile America ti Iran yo pari titi osu kokanla loko eroyan jo blessing aroke lo mu wa se ti gbo yin e ka san le kan si
1: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni yo gbangba la shata tori e la se duro dede Glow 99.1 FM Ijapua Kure 99.1 FM Ijapua Kure
2: Chapter systems are offline.
3: Broadcasting every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.

0: Glow 99.1 FM. Ijafuakure.
1: Stay tuned on Glow 99.1 FM. Your station, your voice.
2: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti layi layi.

0: Eku le omo Naija se daada mo ba yin eku role o gogo bi ti ategun ile ise yi to ba nfe de eku ise la to ro eku ko le da eku afomo niyan se mo ki yin tesho tesho to logun lokunrin lobirin omo ni atagba gogo yin patapata ni mo ki ode odun bi bo ni sha oni so lapere to da mineral resources tin be lorilede Nigeria o po lo janti rere amo an kan be nu won to je wi pe won pawo asi leyi ti o pawo fun wa lorilede Nigeria boya nitori wi pe ati igbon won pepepe jade kuro ninu ile awon mi an lo won abo won ni ko fe siru nkankan te eyan fi nse dara dara nile aye tolorun ba mi ejumare ti ko fun a lorilede yi won la le eyan alobirin alokunrin awon odo po lo salalu 60% ni won obirin na po abi ki ni won ni won le ni 60% ta ba wo state and capital okokan ninu awon ipinle yi lawon na ni nkan tona ba mi ejumare to fi jingi won o mo alagbara o amo kilode tomo elerun wa mo jegugu iwa wa ede wa asa wa ogbon imo atoye tola ba mi ejumare to fun wa bebi ta ba fi kanra won se boye o tona kilode ti o tona gan elomi ani inu iwa ni inu isezi ni ati mo se bo ateyin wa itan igba wo nkankan jele je mo wi pe fun ojo la rere ati eyi to dara iseyin ta jo wa yi la gbodo pile re ta ba ti e so wi pe boyo ti me lawon agbon kan ojo waju nko se o ye ka pile re ni rere bayi e ja jo se pile re ni daada katun so bi eni sogba katun se tori to ba dojo waju awon kan na ni o lola awala loni awon kan ni won lana ki won momo beyin wo ti won ba weyin wo ki won momo miri fun wa lokunrin lobirin ka jo so se won ni minerals nbe over 500 locations lori lede Nigeria Ministry of Solid Minerals Development ani an fi sita lori official account won 36 states la ni pelu FCT ta ba de wo record deposit yen daada awon minerals kan be to je wi pe strategic minerals ni won bi kolu edukon iron ore nko bitumen gold eh ba dele sha e ma ba limestone zinc nko gbogbo kini yi ta ba ni akopọ mọra won o ma niye to je lori igba abi aniti e oil and gas adamawa niti e akon ibom oil and gas anambra oil and gas bayelsa oil and gas delta oil and gas edo oil and gas Ibo oil and gas Lagos nko oil and gas na Ondo oil and gas na Rivers oil and gas Kilofa mebe ti odo ni won wa Mebi pinle Ondo bitumen nbe glass sand na nbe awon le tin dogbirin elomi ani epe tin dogbirin Kaolin nko won ma fi enu elomi ebi o mo gbe won ani so ni kaolin be yen eye ase kekere ke fi si egbe enu bayi to bayi kan si yin la won enu odun lo o de lawon nkan mi ti won fi nse talk na nko gemstone o gbeyin to nti amo gbogbo e gbogbo e ta ba fi kanra won san ri result ye ta ba de ri result ye ki gan la se ara n ta se na ni pe a jo pa kiti mole ni to re lomi ti busy pa wa ni ki lo kan mi lo ro lo le Nigeria ko kan mi e S my S o kan yin ti o ba kan yin o ma kan ti o kan ti o bi kan yin boya ni nsin abi later Arambe show loruko eto yi ojojo Thursday ago merin si marun lo ma ngori ategun ikoni alara gba ida dati e mo glow 99.1 fm lawa ita bami deji odudun aso de dero on latin fun rere sinu ategun Mike Alim Obafemi loruko temi nje MC Olumiko ni o fi ngbe mi laruge ni gboro aye awon temi ma ni omo logo torogolo lori radio lai ba won tan gologolo eboluwa mi ni logo bi 10 over 10 to duro gbangban leyin mi ki ma ba subu e fi ti kesari fun kesari komo ba ke kale sare ri papapa mama pe ke mo fi yan le saye yan tori igba te yan ba gbese yan de eyan le yan ma je o kode ma aye wa wipe ke se gbogbo edi e lo leye awon ti an leye nu won ko maybe gbogbo eyin ti an ba ye na ko lo ma n pada aye koro nile aye so nye e jo jomo aye wa abala meta toto leto yi ni akoko lorin atilu ti ki jiyan lo de ariya kinu wa o le dun koriya ni tori e ti ba se lo lato ro ngbo ba diru asiko yi e ka le bi happy ka gbogbedu da sara to ran we yo pe laye mo o da mo jiyan bo ba de junction nepa ati oja road garage mo wa won billboard to wa nbe atobituary ti nbe nbe to ba ri 80 si 100 tabi to ba le ara ati jo le niyan won ba wa je nudus so nye bari ara ti jo le ni yese tori pe won o ba wa goke sodo kakakiri screen time won o po to ti wa elomi o wa lori phone lati aro losan titi dale to ba tun doru yo tun ranju kale lori phone ko de easy agbeju le ni tori pe ero lewo ni papa julo fe n to ba ni se soye abala keji lori eto la pe ni opon ara to nsun kakakiri lagbaye awon nkan ta ba taju kan ri e la tara awon nkan kan pe lawon nkan kan atawon eyan kan ti an ba wu ni wa ti an ba se igba mi aja abale record tawon omo niyan ti won ja ati nkan ti o se mi igba mi lati nu aka lati nu itan gbogbo nkan yi la ma nfi kan ra won o de ma ntana mo wa nbi gan lo se to koja oni e gbogbo den so yi o le e bi kan ra won ma tan na eni e wo mi ba gbe ah se wa ya wa nbi mo ah koye so ye ja ni gboro aye bi mo se ntu seyin de tori le mo le se le mo o nto ba mo je to mo se se dada ko de se ni won tu won si ko ma pa omo la keji lara o ti gbo angali to npere iwo ni mi eran mo nta owo eran iwe ni mo fi ka ni mo fi la mi laka ti mo fi n gbe un rere se loluwa re fi tegbe e ja bere lowo ni jale nke pelu bari je
1: ọ̀rọ̀ mi ń dàpọ̀ lọ́ngbà kò sẹ́jẹ́ ní tútù kódà kó ṣe dá àìnà tán gbé.

0: ka nko predict address ni bi edition meta seyin won fi adjacent si idojuko egbe abi ide egbe koju ayo ba le yo ba de tun easy fa nko
1: oni bu re igba lo de to ni gba un lo ma je ki gbadogbadogbagbado
2: safa niger
1: oba oni bu re igba lo de
0: se ranti abeti gbagbe se ranti abeti gbagbe we are ke ranti o
3: shake
0: eh
4: what's up kiki malosun
0: eh je nsoro ni e ba move ba la te gan e de ndi e ba faju ro

Ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ètò yín ètò wa àrá ń bẹ ṣó lẹ́ ń gbọ́. Ìkànnì Glow 99.1 FM nígboro Àkúrẹ́. Ẹ ṣé o, ẹ kú àdúró tí. Lábala kejì lórí ètò àrá ń bẹ ṣó. Ìyẹn abala ọpọ́n àrà tó ń sún káàkiri lágbàáyé. Àwọn nǹkan tó sún tó dẹ̀ mú àrà lọ́wọ́ la fẹ́ ṣe àyẹ̀wò rẹ̀. Adewumi ke bo sori Facebook ewa GLOW 99.1 FM Akure eyan Glow 99.1 FM F Akure sin waju o ko le gbe original page wa awon kan ta ataju gan ri tawon eyan fi dara elomi de fi daran o la fe fi han yin oni bo se je o de tun je bo se nina mo lenje lenje kan won pe oruko re ni Tony Solomon won ma npe ni ball boy Tony yen ni pe omo lenje lenje omo dekunrin to nfi ball sere iyen felele kan ni yen oni remarkable feat kan to se kide ni freestyler ni awon tan ma ngege ara ti won ma mu awon kan wa sa ma fi sere amusiye nkan nkan amo olohun jogun talent fun ke han kan mo re si ball bye bye bye je mo pomo kan ni ipinle ondo won mu nigba yen to na se Guinness World Record eleyi na o na se ti e tori mo fe fi han yin kin sare wi ball boy Tony yi yen Solomon woni member ni o je fun Chuku Ebuka Freestyle Academy Akodia community yen lo ti wa lati Yenagoa local government ni Bayo Star State kini nkan to se gan won lo push limit eni to e pe teyan ba nbe lori elomi gan won gbe sori aga wahala re po tori ire pa njabo anbele ta se pe eyan bo si ori keke keke lesson meji o ma balance lori keke yo si gbe ballu si agbari ti o si mo lo laarin titi iwaju estate wa nbi bump nbe nbe yo gunru bump yen ballu otun ni jabo le se riru re ri ni won ba fi han yin laipe lori Facebook won lo wa fo kan keji o fe ko do didi o wa ni gbogbo aye e mo wo mi o channels television na wa fun ni attention lori lede Nigeria won wa ni awo tele o awon eyan na gbe drone won yaworan re lati oju ofurufu bo mo yen se nlo ni titi won de nsin lo kini nse won lo attempt lati se lati break Guinness World Record Tebasi wo lodun 2023 ati 2024 awon kan na se to pe longest time oni ti won fi ise get omo yen na de tin se record ohun o de tin se ni August 29 won ni to nye jade o so wi pe record kan be to pe ohun o gbe keke jade won o si balance pelu ball lori 20 kilometers lo ba bode afi fere foro fara fere fere lo ba digboro se de mo pe ti won ba se yen tan Guinness record lagbaye awon se agbekale ati ayewo re nko ba si ya eni ohun o gbe si se gbagbe wipe awon orilede Nigeria po ninu Guinness record gan te morema iyen fun ye igba ti han ti stream orin re atawon certified certification to ti gba kakakiri lagbaye whiskey di nko se gbagbe ildabasi to se jollof rice to tobi julo lagbaye o mo lagbara o o le n wo lori Facebook yan ko mo da fi gba te yan se o toro mo ti wa lolu Dennis awon ogbon ati nu data awon mo ti han fi han yin e je won o da lara nigba ti won wole tan yi na ke se gbogbo e na ni lesson role o ta gbe mefa ko ti ba lo school ati arago meta le man jade wa won tun wa se lesson di ago marun abata go mefa omo oni se igbawo logbon ati nu da lo fe jade lati nu awon omo igbawo ni ara won gangan fe jade bo se fe gbo kin so toro omo yi ke se tondo lo wa lori re ko farun dan o o nirun lori irun yen o de ga ni won ba amo ti en ba nirun lori kan ka ti so pe irun gan o fi se osuka to wa nirun lori to fi se osuka lati mo balance ball lori titi oloda la se pe eyan sie kilomita won ni na ni o ti se a
mama soma ni agbegbe bi to ti gbera ti o si se de yenegoa o gbe bolu si agbari awon eyan be si ni tele won bo o le n wo lori Facebook yen se bi bo un se n ja record gidi

Eja sun siwaju ka fi foran keji han yin. Arabirin kan be nipinle Ondo ni Oyo State. Won ni baby seller ni. In traffic baby won ba n gbe si ni isin bi mo se n soro. Ki de lo se? Oyo State Police Command ile ise olopa ha. Iyan nipinle Oyo won mu arabirin kan. 50 years old ni Adejoke popo ola lo ko re. Won ni won pe ni orenti alagbo. Ki lo si se? Won lohun atawon kan. Won ni tori ko to nkan. Won se kantan kantan. Kini an se gan? Won ni an mo jomo gbe, ajomo gbe la won, gbomo gbomo. Won ni an ni network ti an fi traffic awon omo. Won tun wa ni pa ma bari ni bipe arabirin fun alara ti e. Won ni Olorun ji kire pelu omo to se die to po die. Won lo tun tatara ti e laarin awon omo ti e gan. Won lo ta newborn baby yen ti an je twins ibeji. Ni 300,000 ni odun to koja. Won lo ti ta baby e kan na ri koja wi pe omo 1 year. Omo 1 year lo ta omo odun kan won lo ta yen na. Same buyer eni to ra ti ibeji yen na lo tun ra lowo re. Ela woju re kan ta kan ta lori Facebook ko mo da bi gba te yan sie ara nbe ti mazi ti ni ara nbe e so pe kin lo mu proof wa iyan ri mo je mi so wi pe ara nbe looto jale je mo wi pe awon mo ti an ti ta pe lawon ohun ati awon eyan re in lo bi 19 19 Amo ti jigbe ti an ti ta won si ti operate latodun 2004 nitori Olorun to ba gbe 19 to so on ti o ba ri be nko o le ju be lo n ti eyan bere owo buruku e so wo wa ni gan owo ko owo niyan e ti gbo nkan o won lo ni arabirin yen so wi pe ore ti alagbo won lo confess awon kan be to mo ta omo fun won to lo so pe ile osan kan kan be na mo yan awon mo si baby industry baby illegal clinic come by ni oge you ma pa mi o iyan leko ko ta won ma nta omo si popo ladun so wi pe ohun ti ti se sorogesi ri ohun ba yan gbe omo agba kan se sorogesi sorogate ni won ba yan gbe omo ti en to lohun ba kelin lana ti be yan won ba won gbe won wa so mi ti e fun gba han ba se tan eh lai sa assignment ah bu an so na ni eti o ye mi lenu ju nbe ni pe o ni awon mo nta omo lati bi 80,000 si 120 ah lai se breadi lai se bure pa fun iwo olon e mo gbo ntin wi o gbogbo ntin so ah ba ni play re fun e sa lo wo sa eh lo wo to ara mi bu na o as on producer ba won mu mi daada o ara mi bu na o woni method ti won ma nlo ni pe won awon ma pretend be spiritual healer ni bi gbagbe ah e wo so mo yen se nkan ah eli kini kan kini kan kan omo yo ni lo awon kan kan pe awon kan kan tori awon kan ara se be spiritual leader ti won se niyan ti awon iya awon mo yen ti won fi trust won pe ah bi amo ni ba jo te fi ba ngbagbo wa lana ama jo te fi ba nfe loju te ma nfe lenu e mo de o tora awon mo yin fe wole ilewe ba omo to ba ti to phone lo era pala sa egbele lowo elo se ti jade igba ago merin ona bo ni kini ni ko te ye mu lo fe gba e mo bo ale ba se se mo time te po mo yan ati time ti o pe yan abi te send text message abi eyan kan den ge mo mi eni kin wa mu eni bona ti mu e

0: ẹja fi tele yi le tawọn oni telo won ni awọn association oni telo kan won lo ka won te fashion designer kan amuni dara won kan mo shop gban de shop re won ni ero awi awa go down awa awi go down yen ni pe idanimo tan wo fi mo po me gbe ni ko wa down gba ti o down awole ma wora won bayi bebe won awon ti shop yi lo ni ni a ti shop yi iyun wa ni eyan mo won ni o eyan mo o eyan mo o igi be pe se ni ero lewo han e mu phone yin e mo record gbogbo nigeria ojo ri wa awon ojo mo keta jo se ti le fi fe mo run eh se se to lo ni tailor lohun lo to en kilo wa sele se by force ni ko won association ni ti se won ba san dodo yin e fo hun le e je do na eyin le dan logo wo ni won ni eh so mo ni zuru association gboro wa e gboro regulate agboro ti won eh ise tayin na se te wa shop re yi se e join association te ba sinu association kankan ro pe e nilo association yen se ro pe e nilo e ro pe e nilo ru association yen se ro be tori jeri jeri ta ba so lo si wa ta ba ka so lo seyin o ti han ba wa nu association ko kin je ki iya ko ko kin je ki o je yan gba mi eh ki mo sie ka mo sie dile ke je ki ki na pe ke je ki o je lo mi tori okay boya nisin boya isele kini kan ko ye yin yo ti mo ya won to ye ba ti mo fini ye bi kini o sele duration yen won le ni ewa ta ni ogba jo lote e ko fe ntin kan se kini ko sare se ogbon ti o ba se o si dide pa lori ese re omi si nbe to gbe won ni ewa association ta se yi bayi ti nkan ba kan yan ti eyan je oni nkan tin se nkan won ni ah e daye bayi ke ko fun won fi se won ran wo fun o yo wa pa omi si le wo to gbe awon latest kini ti ma se nu egbe yin won tun ni ke ki won tun ki won ko o tun mo yun na o fi kun iyan awon latest o so upgrade awon kan mi na tun association kini opo ka mon sie ka mon bile sie ka so toro fun awa awon kan te eyan le gain ti ma wa nu association o po gan iyan ti ma se egbe ise te eyan se awon kan ma so igbe awon eleyi ni won le mu ti eyan ba se agent ni gboro akure ti o mo ba yan wale o ntin ah owo ro join to ba join gbagbe bo isele ni bo o gbe patako ta pe won ba yan wa won ti an ba mu o to ba ti je pe won le mo mura won be ko ba ti e da tori mo be ko be ti e gbe awon kan benu yin kan da to wa nu re won ba se yin je won lawon kan na won lo mo ba landlord gbe ile 100,000 ni e pe 200 ta ba gbe le 200 yen mi o ba yin wa yan ti o gba ti ma si rent ti o gba ton ni awon mo 100,000 ori re yoku yen ala won mo gba lododun teni ba tin sanwo eyin a to nle ejo nle po so si da be eyin no si e musa kalaba sin talabo
1: oda o gba bi mo se wi tokun
0: agba bi ti ogbo yin mo lo na re o bi se mo bi tin dija na re o bi tin dija na re o eh eh

0: kan na won ni ni rumosi junction won ni ile kan won ni loba muna gba ti irun o muna ifin ba nru ladugbo lawon yan ba ni ah edakun egba we se gbe sawo kan kan won awon nigeria kan yan ba ni la emi o je a mo boya bi an lo ni o baradugbo ni ati e wa mo ka mo wule ka mo paro won yan ba re si nawo si ileun bayi won nawo si bayi ni won sa won ni ma npe ni an pe oro ni an pe oro ni an pe oro kini kan won na nawo si adua tan le aladua won nawo bayi jan se gba adua ni an pe ti won fe pe tan bo radio le mu emi o le be ogbo oro tan elo mi fede fo nu won kankan e to wa ka video ohun to ka le
1: ori wa
0: to le ka le fun security lo to bo o tun ka le nitori pe o fe ka mo ni wipe iya to wa laarin wipe ti nkan pajawiri sele pajawiri ba sele yan emergency in to to yele yo mo musa gbogbo me po to ohun emi o fe ri yan to gbe bucket omi tin da si ara le abi nkan to brave to sai wole to ni to yan sibi e wa nawo si le tin jo e wa ngba adua nca ni ere kere wo niyan o tin jo awon boys kan be lenu ona lo ti awon shop ti won ti ma ta gadget yen ni awon kan lo nu le tin lo na tori e te ma jade nu le e ma pa
1: ori wa da
0: e se fashion pe eyan plug nkan ma agree yen let me leave you plug ti no ba de you know gbe omo gbo to ba gbo gbum
1: ko so
0: me ba ra gbogbo wo jo bale e je n fele ikun ka to mo lo won ni awon ore wa mo la ti won ma ta orombo nkan kan ti won to san ni kini li ro na legbe titi bajumo kan lorilede nigeria ni lo ntiti lo wa ka awon kan ninu won lo wa ri han ti won ho osan lo to won si ko san sinu wi baro amon wa discover bi pe awon kan nu won ara osan to wa nu wi baro yen won fe fo won wa ri boya won o tete ri ntan fi fo won an fi omi nu elomi le mo jeun lowo ke yan e wo boya ka won e wo se bi de yan ba inti eyan o fun mu osan te yan elomi gan ko ni dele ti o fi mo tepo ni o dalu ti o mo fun mu se ke yan tun mo jeun ti o da mo osan mu ni so da ah ba si on se je an so na ni number to wo ori eto re 0805 551 1110 0805 551 1110 awon ti an lo ka te lo mo shop yen ti an ni kojo association si an je bi ni abi ge pe number keji 0706 677 1822 san ti an lo ka e gbo da ni so fun pe eyin ke 541 ten kini kan eyin awa bere si e wa n fo omo alagbara nkan yan en to awon association ton lo ka te lo mo so bu se won ja yopa ni ah ebi to ba anu association won umbrella body ni an ro tun ni bi won ti an ja won kan ti an se fun ka mo paro ti an ba jo association eyan dawo Edawo, come on, we let's see. Edawo. Hello.
2: Hello, Eku, Eku, program.
0: Yes, sir. Uruko yin ati bi te tin pe.
2: Sunday is like a loser and that's a career.
0: She, Arambe.
2: Arambe, Gagidi.
0: Eh, that's how.
2: Yes. Terry, or a person, if I see a tailor, yes. Àwọn fashion designer yẹn
0: kì
2: í ṣe dandan ní kí èèyàn ṣe association.
0: Kì í ṣe dandan.
2: Kò ń ṣe dandan, it's not by force. Gẹ́gẹ́ bá àwọn kan ṣe mú lónìí, it's not by force. But ó mọ̀ ń pè é èèyàn dáadáa tó bá ṣe.
0: Ó lọ advantage
2: ti ẹ̀. Ó ní àwọn advantages tó wà bẹ́ẹ̀ dáadáa. Especially bí àjọ sẹ́yìn náà mẹ́nu kan yẹn. Bí àjọ, wọ́n àjọ dájọ, ó lè ní ayẹyẹ tó fẹ́ ṣe. A pè ẹgbẹ́ lọ síbẹ̀. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Secondly ni pé tí òfin ṣe dandan tẹ́lòmíì tí òfin ẹ̀ka fún níbẹ̀ láti bá ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ ni pé iwe owo mi ti won da nbe ni no je era o ni ni benefit ti tori tori sa lo se je le pe boya customer ko se yan le fa je so boya fe ko wa lagba loju egbe ya dide si so ngba ti be ba wa sele egbe o le dide se ba ba de dide gba nawo ta ba nawo da ta ni ko so wo ta ti ko je this is the only thing that she is doing. She is caught by force. But they have said, "In case of Danny, and so by the way, we will say only in case of not only but the federal."
0: O je pe wa filo nsi le ti ko ni abi e ba je ti se CAC to register business re abi se godun to ni
2: sa
0: mo ne ba ti se CAC eni hun jo npo ni CAC o ti se registration government mo po ni business
2: eh ka to se le ni pe se mo pe e to ba se ka duro ti o fe se aso se nkan o ni kaka iru emi ba nkan ti mo gba ni lati se da won de fun meter ti ti o se de kaka to le wa yo
0: le wa yo yin lenu e seun
2: ato
0: o da

0: gbàgbé pé mò ń wa olùgbọ̀wọ́ fẹ́tò yìí ẹ dákun ẹ máa kó ìpolówó ọjà yín wá ẹ fi tiyín kẹ fi gbé tiwa lárugẹ ẹ jẹ́ káwa náà fi tiwa ká fi gbé tiyín lárugẹ ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn tó ti ń kó ìpolówó ọjà wá sórí ètò yìí news lineage ẹ ṣeun ṣeun adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ìpolówó ọjà tẹ́ ẹ gbé wá adúpẹ́ àwọn ẹ̀bùn pàtàkì tẹ ní ká máa fún àwọn àlejò tó bá wà àwọn olóríire tá a bá pè sórí ètò yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti dé o
1: Baba oke o iraye ibega
0: Eyin ti wa nu le se ti wa nkan fidile se ti mu gege ati takada mo fe ma fi alejo mi han yin bayi eyan nla ni mo mu wa fun yin gege bi mo ti so le ekan alejo wa e ka bo sori eto ohun ojuri
2: atokun eto e ku leun
0: e da kun e ba wa ki ara ale kesi soruko yin fun
2: e se po e je kin fi akoko yi ki olotu eto ati gbogbo awon osise ile ise glow fm 99.1 to tedo si ijapo estate nilu akure mo tun ki gbogbo awon eyan wa tun teti gbo eto yi nile ni tabi ni irinajo nibi to ni kaluku won wa e kuro le o
0: e kaabo sori eto
2: e se pupo
0: awon lolufe eto yi na ngbo yin beyin iru ise wo leyan layo e ja kokko se bayi e dakun ilu wo le ti wa gan
2: oruko mi e je kin bere pelu oruko mi Sovio Idu Abiodun Owolabi loruko ti mo je tawon obi so mi nipa ore ofe Olorun mi ti poruko da oruko ode ni baje lagbara Olorun mo wa lati ilu Itagulu ka to seju fun iseju marun abi mewa lati Akure nibi amade Itagulu ni ijoba ibile Ariwa Akure tawon loyibo npe ni Akure North local government area
0: Eseun ise wo gangan leyan layo
2: ese pupo ka tokun eto ise wonle ni mo yan layo ti mo nse tawon loyibo npe ni sovereign mo de je osise oba The office of the Sovereign General. Ati ni paure ofe Olorun. Mo je Sovereign General. Awon oga agba. Awon wonle ni ipile Ondo ni ati ijoba. Sovereign General of Ondo State.
0: Eseun, eyin eyan wa Sovio Ido Abiodun Owolabi la gbe wa kayin mole loni se ti mu gege ati takada yin tori awon oro po ta fe biwu baba wa lati gba te tin sese yi o to odun melo bayi
2: ni kete ti mo kuro nile eko giga ti mo se agunbaniro pari ma ti bere ise wonle wonle ati le ni bi ogbon odun ṣùgbọ́n ní ìhà tí ìjọba under the civil service of Ondo State ó ti lé ní ogún ọdún àbíkú díẹ̀ kò pé ọgbọ̀n ọdún nísìnyí.
0: Ọgbọ̀n ọdún tán. Ọmọ ọgbọ̀n ọdún á ti máa lọlé ọkọ̀ báyìí tí ìbá ní parọ́ ó sì ti ṣetán láti fẹ́yàwó. Kí wá ni àwọn ìrírí tẹ́ ẹ ti rí àwọn ohun tẹ́ ẹ ti rí ta lè fi kọ́gbọ́n.
2: Ẹ ṣe púpọ̀ atọ́kùn ètò ìbéèrè ńlá lẹ béèrè ọ̀pọ̀lọ́ ní tábà ní ká sọ̀rọ̀ débi ìlú ká fojú fo ẹ má bínú mi pa òwe then ọ̀rọ̀ bàbá wa olórin kan ló sọ wípé nǹkan tójú bá rí láyé ẹnu ò lè sọ tẹnu bá tiẹ̀ máa sọ kì í ṣe kété tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lè sọ tẹnu bá máa padà sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ní kíkún lọ̀rọ̀ máa sọ lẹ́nu máa sọ tábà tún ní ká ṣàpèjúwe ní ìdàkejì ọ̀rọ̀ ọlọ́run fi yé wa wípé dídá tí ọlọ́run dá wa ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀ especially àwa ọmọ ènìyàn kì í ṣe ẹranko so ní ti dídá ọlọ́run dá wa pẹ̀lú ojú méjì ẹnu ẹyọkan then ọlọ́run dá wa etí méjì ẹnu ẹyọkan That is to say, e ma binu ki se gbogbo nkan ti oju ba ri lenu le so tan ki re se gbogbo nkan ti eti to ba gbo ti eti meji ba gbo ni lenu le so tan
0: ben
2: so shoki ninu e ni enu le so oju ti ri atokun eto
0: sugbon
2: ko kare e ni pe ka dupe lowo Olorun
0: Oluwa seun
2: fun oro ofe ati anu re lori wa to gbe wa ro titi de akoko yi
0: Oluwa seun be se so pe oju ti ri o nje kaya mi ma ja tori mo ni mo fe lo ko ise won le bayi se ki se pe awon iriri te ri yi ko ni je n le tesi waju
2: ato lato atokun eto ko si se ti o ni pe nija titi e sugbon nipa atileyin Olorun oba nipa iranlowo Olorun oba eyan ma kogoja
0: e seun alejo wa awon iriri wo lo dumo yin te ti ri ni dise bi ogbon odun seyin to je pe e ma wo pe ah adani waye o ma seun o to je pe se ti mo yan layo re o se le so die fun wa ninu
2: be ni atokun eto saju mo tun fe fi akoko idupe lowo Olorun oba nkan amadun se bi nkan ti Olorun ba lowo si
0: be ni
2: but nkan ti Olorun ba o ba lowo si a ma soro se
0: ben
2: lati bere wa ki tu wole eko giga mi pinu pe ise wonle mo fe yan laaju lati ma se ona titi mi oto sugbon ona Olorun fun awon mi eniyan oto ni igba ta sare ta sare ta tiraka ta gbiyanju pe ka to ona titi wa lo ti o to ku die ka to to wa je pe ti wonle lo wa bo si bi ede olojibo a ni option a ni lati gba kamu sugbon nipa ore ofe Olorun nibi ti Olorun wa lo de leni ope fun Olorun anu Olorun o fun lori wa mi ka ba mo wipe mo ya si ilana ise wonle ore ofe Olorun o tun fun wa a si gbadun ise yen nipa ore ofe Olorun a nje ni rorun a mu ni rorun nipa ore ofe Olorun a nile lori asi ni nkan ton ifeserin abi moto nipa ore ofe Olorun a de nto mo nile iwe de nipa ore ofe Olorun na to ba leni to wa sodo wa fun iranlowo kan tabi omiran gbogbo nkan ko lowo
0: ben
2: nipa atileyin ti Olorun fun wa a se oju se wa debi pe onitan a fi erin a fi jade kuro lodo wa
0: e seun seun e ti so I to munu yin dun bayi e dakun ewo lo ku die ka tu te nwo pe ah ki lo de gan to fi jeru ise yi ni mo nse
2: e se atokun eto o po die ge bi mo se so saju ki se gbogbo e la le fenu ba lori afefe ati pe ko si ise ti oni pe nija titi e lara ipenija ti iruwa idojuko nigba ta ti bere ise yi papa lenu ise ijoba ta wa ta nse mo le pin si abala meji ikan ti igboro ti mo le ni site work field work ta ba lo sinu papa abi nu igbe lati lo sise site work generally a ma ni idojuko to po daada se ka so nipa bi awon omo nile bon se n dide ogun bon se n gbe ja dide si awa osise wonle ni ka so ni ikan ni yen lara opo igba ni ede ayede ma waye debi wipe ise to gbe wa lo si papa lati lo ta fe lo se a ni le ri se o le de ikurita kan nigba miran to je pe ijana ma ba waja igba miran o ma yori si bi pe won fi agbofiro won fi gbe wa awo osise igba miran won le bo pamo sinu igbe de awo osise igba miran irinse ta ma nlo ta pe ni instrument awon ara ilu ti oye oye nipa ise wa ti ija ba dile won le doju ija ko irinse wa abi kon fufi kon fi gbe won kon sisi won bo nipa ori ofe olohun awon kogoja se ija ala ni ka so ni loro kan atokun eto ti ta ba gbo wi pe awon won le ton pe ni so bi o pe won de opolopo ti o loye nipa ise wa won ti nigbagbo wi pe aha won ti de o bale bale ni won won ti fe gbale baba mi won ti fe gba ti iya mi ile ti mo ti ra ogun odun sen won ti de won ti fe gba ko ri be won ni ese oki de se lai si nkan to se ese e ma binu awa so vio awa won le a le lo sinu igbe abi papa lo sise lai je pe oni di abajo ara ilu le nilo ina lowo wa lati wa ba won sise gege bi awa osise ijoba ta tun je won le ni ati ose ijoba ijoba le ran wa nise ka lo sise igba miran o le je ija larin awon ara ilu lo nwaye this time around ija larin ilu si ilu let me call it disputes land disputes or boundary disputes ija ala abi ija ile larin ilu si ilu tabi ijoba ibile si ijoba ibile igba miran ijoba ipinle si ijoba ipinle ti ru eleyi ba waye awa won le lani lati duro lati yanju oro ija ale ile abi ala to ba waye awa ni joba de ma ran lati lo se so opo igba bile ta ba lo idojuko ma npo igba miran ise to je ka se boya ojo kan ojo meji ti igbora eni aigbora eni je to ba waye ose meji osu kan osu meji oro yen si le wa nile ko ma ni yanju o po lori sirisi sugbon loro kan olohun lo nba wa nse ade ma nfarada pelu opo suru ati ebe ka le ri ojutu oro
0: eseun alejo wa ti awon to nba yin ja yi ti won ba de so bi awon wa ba yin ni bi 13 won le 13 se won ma n yo ikuku si yin ni abi won kon ni rara o e gbodo sise o bawo no se n da yin duro
2: atokun eto e se pupo fun ibere yen pe a je won le to da saka lede oyibo ti mo le ni professionals ti wa tun ja to die si awon to ku die ka to tun pe ni quacks boya je won le ni ati joba ni abi in private sector oni awon eko ta ti koko ja sen oni imo ta ti ni oloye ta ti ni ba de ti ni sen yen a si n tesiwaju lati ma ko eko kun eko imo kun imo so lara eko ta ko lara imo ti a ni lo je ko fun wa ni oro fe

0: ba se se bi se ni se je lele ba se fe se lele nipa igbese yi ko si irunu to le ti odo won jade sugbon won ni ka owo odogba
1: ben
0: gboro nse dawa aya to sira wa agbe kale oro elomiran oto ba de gbe oro kale be elomiran se ma gbo oro bo se ma yi oto die die ninu awon ara ilu na o ku die ka to fun won iru awon ti o loye nkan tan soro bayin ko si gba ti won ni fe yowo ija abi kon yo kon gbe nkan ija boya ibon abi ada abi ake abi kumo pe won fe ba wa ja sugbon nipa ati leyan olohun ati ati leyan awon to loye nkan to gbe wa lobe won a pitu si ru nkan be yen ta ma rona koja lati se nkan ta ni se
1: to tumo si pe te ba lo ju baba yi ise o le se nse ladugbo yin
0: ko tona atopin eto ko tona gege bi landlord abi landlady la yara yin keni kan wole yin wa ko ma juba ko de fe ma dara to wu nile yin nile ti o kin se ti baba e o nfa gburu to ba de fa gburu gburu ma fa gbo awo gburu fa gburu bo se je niyan
1: ki gburu ma ba fa gbo e da ko je sari polowo oja mi ile ise lineage ni mo nlo bayi
2: lineage news as it is
3: iwe iroyin tin soju wa ni bi gbogbo nipa oro to nlo eto iroyin eko iroyin akagbadun oro oselu oro esin are idaraya ipolowo oja pipa oro oruko iyen changing of names ati be lo pelu owo poku eyin le ise nlanla ati le ise adani eyin le iwe ile ijosin ile ifowopamo eyin alayeye igbeyawo iwuye ayeye ojo ipi isomo loruko gbogbo eyin onisowo antale antale tabayeye oku agba o ye fe ka foro wa yin lenu wo iyen interview eyin le gba fe kile nduro wo news lineage go ni down si gbogbo ibere yin pelu owo poku ile ise wa wa ni number 84 oye mekun road beside Eyus Monso bypass akure ondo state asu wa ni depend 4 estate lokogoma abuja epe wa 08059246695 le kosi 08059246695 ele ri news lineage ra lodo awon newspaper vendors bo de je bi te wa le fe ka mu wa dede wa lo se chief shaf akinwon publisher and editor in chief lonika kede
1: eye yo wan le adakun te ba fe polowo oja onko n te ba fe se te fe ka ba yin pe sori afefe news lineage owo poku na ni won ma ngba awon na ni won ke bora bande pe ka ma fun gbogbo lori re to ba ba wa wa si bi e ja ma tesi wa fun anfani eyin te se ndarapo mo wa glow 99.1 fm la wa yo won ojurile to te ngbo lowo alejo nla la gbe wa ka yin mole won le ni won won le idowo abiodun owo labi to ba wo yin keni mo se so pe won le ni won baba wa e ku kale
0: e se pupo
1: atopin soro lo mo ti ri awon iriri te ri e to dun mo yin ati to ku die ka to te ti menuba nju te ni awon kankan te nwo bi awokose ninu ise yi
0: atopin eto o wa won po eni ti o ba ni won ni ese iwaju ni teyin ma nwo sa ere mo ni awon asaju to po ni pataki julo nigbati mo ti bere ise ti mo yan layo ti mo de ti gba ise ijoba gege bi sovio eni akoko nigbati mo gba ise ijoba oga mi Alhaji Ganiju Agunbiade won je ikan lara won o je ni to to nto ni sona to loyibo ma pe ni mentor one of my mentors titi de akoko yi mo dupe lowo olohun pe o wa laye ikeji ni Sovio Henry Adegbenro awon na ti fi gba kan wa lori ipo ti mo wa ni poru ofe lohun lowo elomiran na ni high chief Sovio JA Fagbamije the present leader.

0: of Ile Oluji Kingdom. I want to fi back on wa lori ipo ti mo wa yi ikan lara won na ni Alhaji SBA Basaru. Awon oga ton ti fi gba kan wa lori ipo ti mo wa lowo lowo ni gbugbu won ni awon asaju mi lara won na ni ikan ti di ologbe lara won ko lon ko dele fun late Savior Akosile then lara won na ni Savior Rotimi Folahanmi gbugbu awon ti mo daruko yi won ti feint gbugbu won lo je asaju fun mi ton de to mi sona titi de akoko yi ma tun fi akoko na dupe lowo eni ti mo le pe ni predecessor mi to gbe joba sile ki to gba ijoba Savior Adigun Abiodun oloruko mi na so gbugbu awon ga won yi won gbeyanju won mu mi gege bi omo titi won ki se omo ti eyan ba da eje le lori nikan ni omo eniyan a lo omo ti eyan bi so won mu mi gege bi omo won to mi sona won ran mi lowo titi de akoko ya tokun etu tin ba ni nkan to ru mi loju mo se nkan si won ko le si gba ti mo kan leku won tun o je mi mo dupe lowo olohun fun won dupe lowo won
1: e je ma ba yin kan sara si won bayi e seun seun adupe lowo yin o eh alejo wa nje ti e ni fe si oselu boya tori ise teyan layo yi kokun pe yin bayi pe ah gege bi be se ri o esin tun ni awon eyan lanla leyin gege bi awon te ti daruko ye dakun e wa ba adari ipinle yi se fi ise yin le ke ma lo se abi ma ni roja re mi o se je Savior ni mo fe se
0: atokun eto ibere nla le bere sugbon ma fisi oselu dara o dara mo de nife mo nife oselu mo de nife awon oloselu but ni titi mi mi o lagbara lati se oselu ti oro ofe ba wa sikale lojo iwaju lati pe mi pe kin wa kupa ni oselu iwon ba temi ba lagbara gege bi ki lolojibo ma npe special advisor ti o ki n se oselu pe ka gba poti kon dibo fun yan kon se le emi ni fe si yen but pe ka gba poti mi lagbara
1: ki lo wa de te fi le lagbara e se o tun mo ti pe alagbara lo gbodo soselu abi alagbara lawon to n soselu
0: alagbara lawon to n soselu agbara in the sense that te ba lowo e le soselu oloselu kedere ogudo lese to gun ogudo mo niyan ogudo lowo e pe igboro ta wa nisin eni ti o ba lowo lowo tun so pe o fe se iselu ko o tan ra eje ni but ni ti e se pe awo ki se oloselu osise oba la wa ko de sibe osise oba se le lowo lowo lowo ko lowo bi awon to wa ni ile ise adani abi ni gboro abi ni oselu ara ide abajo niyan
1: e seun alejo wa e ti so fun wa pe e feran awon oloselu e si feran oselu oselu sugbon eyin gangan e o nife si lati dari ipo kokan yato si kan fi n se special advisor kede kan de ti de menu ba lekan awon eyan tun ma n soro yan ni iwa yin da o e n koyan mora o e ki si n binu se amutorun wa ni abe kan momo n se be
0: atokun eto e se pupo bibeli ni ko seni to pe afi baba wa tin be lorun ti awon eyan ba so pe Savior Edu Abiodun wo labi o dara won ko eyan mora e je kin fa koko yi dupe lowo Olorun ba fun awon be fun aponle be Olorun apon awon na le gege bi mo se so saju bi Olorun se se eda titi mi niye den bo Olorun de se se eda titi mi awon oga ti mo ba lenu ise itoni sona ti won fun mi ti won da mi da o wa lara nkan ta n tele titi di akoko yi so ni power of Olorun ade ma tesi waju
1: e da ko ni soki e ba wa gba awon ara le ni moran lori ise te n se
0: e se amoran mi si awon ara ile ati awon ara ilu ki n se sa awon tun sise won le won le nikan o si gbogbo awon to ba n sise kan tabi omiran ikini ninu e e je ka ma ni suru ko sise ti o ti si penija but ani lo suru ani lo aforiti ade ni lo igbagbo ninu olorun oba ki n se ojo ti eyan ba bere irin ajo lo n pari irin ajo die die ni tin ajo ba de ntesiwaju eyan ni lati ni gbagbo wi pe ohun ma yori re si dada
1: e seun alejo wa adupe lowo yin pe ape yin wa sori eto yi e si je wa ni ho ojo ni tin yin ajo se wa osin ni baje an fi akoko yi dupe lowo gbogbo eyin olorire to ba wa gbeto yi iya wa ati gbogbo awon to ba won ko worin wa sovio olubo de ogunu simure nike sovio abiodun oluwa tuyi ati gbogbo eyin olorire to ngbo wa lataro e seun nje loruko loga loga ile ise yi ni mo n fadagba eto yi ro sibi kan iya wa ni kan ni alalubarika yi akeyin o e pe mi leyin eto yi si 08035632182 o tun di lose to n bo
2: Idomodomo to rin le dododo pelu awon ojulowo eto ati iroyin ti won manipulate pelu awon asobu asore de asosegbe gbogbo bawon current affairs ba se ri gangan le se ma gbo lai sale mo afamo abumo ati ayokuro lo fm yi ma gba yo ewo radio amilutiti to kari aye leleyi sa oya ma tesi waju ki dede o ma glow papo papo be

0: orí bá ti dáni sí là ń gbé. Emi o ni ever ba won regret wi pe Olorun Oba mi da mi si orile ede Nigeria. Latari wi pe o ti mo wi pe mo ne nkan ti mo fe se fun orile ede baba mi lo se ni pe ibi to to to ye ko n da mi si leleyi. Ara awon ise to gbele mi lowo tin fe kin wa se na leleyi la ma lati ma fi talent mi lati ma fi ebun mi lati ma fi ise ti mo yan layo lati ma fi tu orilede lati ma fi tu ijoba ipinle ati ijoba abile se
1: ipinle ni orilede ni bo lori je ni ilu Niger iwo na nko

Woki de denga kwata kwata oba wo mi kuteti logo Facebook wa rimi nibe. Jobwe beti woba mi like de de ba mi comment de tu ba mi share. Le Johnson Marvelosi. Paito wogani afe onre baba yi. Le o. Oya ki afe foni ni yi. Ofo yi amuwane ni yi managbara. Olong oba o. Ikale ofori o. Ikale fo kigini. Oji one yeta di jewe ma fe agbo. Baba ma fo fi agbo. Ni ta di e jeun o. O ma se onoro ugbeyin ojurin o. Ugbeyin o mo fi ojurin. Leo omo iya laso TV. Busayo. Na ti dona ngo ohun o ti comment rin o. Le Busayo afere. We are success. Ba mi kide den o ga mi nibe o. Boba ti ba mi ri yemi akosile ba mi ki daada. Bo dede ba mi ri. Da mi lola tu ba mi ki daada le o. Busayo omo iya laso TV. To ba ti ba mi ri bibi jo ba mi ki daada. Fi mo fi obi ada gbo. Ise we ti wo mi yin jo ba mi ka like de ba mi ka comment de ka ba mi share de ka ba mi pen daada pen le ba mi pen le Busayo ba mi pen afis oluwa tosin o je ale o le o ti tosin.

0: ise ni nya ise ran ko rin o ara ara ediye ohun e ti ri gboko le rin
1: ba fu orun re
0: we ri gboko le ye fo yi
1: omo na
0: ara bu adiye ti rin o dia bu adiye bo ga ni eh o ma se o o ga ni die be yin o ga ni die dia bu adiye wo ba ti bo ba ti ne akwa adiye le gori e akwa adiye ga ka wa ka ti toko na ni le re so e sa die ne e se die ne ti o ti le hen wa to
1: eh
0: o ti le hen wa kono kono
1: ayagba san he
0: akwa adiye ba ti ra ka ti toko na ni man
1: oke sa no da ye gele
0: akwa adiye ni le toast e ba sa han noyinbo
1: asagiji
0: we ri gbokole afo yi let down me adeti
1: wo ba sa ire aya mu mi eya
0: Oji weda wo se o awo ti la temi da oji ba on ki
1: Baba Oluwa to sin oji
0: Ba me fadu yi le abodi ti le kale

0: Oh yeah, I can see it. Beye. I can like, I can comment, I can see it. Boko le me for ye.
1: Hello, ye lama.
0: Iso tiga ni ti e di ye, ungo tiga ni ti anga nyinyani o. We rik boko le yi. Tu bati ya ni ara abu adi ye. Akwa adi ye, en lebe le gori ye. Ode ganara anga ma ininye, oga lara anga obere. Ama ininye. Boko le yi. Walo bine mi o e wa kono kono. O kma o se ne o ne baka. O de tu ne sasi. Ise ti fo ere ni o. Me mi se ti tu fo. O ne wa jo nenye. O de hen wa kono kono. Ama ele noko. Turi po ne boko le ara. O kone ele fo kwe wake jaka wa boni ya yi sa mala jati fo. Dani ya yi jaka fera dabi ka fera. Kibo ye musa jati re. E ho na be ho kone ole bi turukpo ni gboko liara. Anga no mwen de ma. Awaka hakiri. Gboko obri yon bati ni gboko liara. O kone ele denu fe ko u. Ele fu wa jaka fera. Okonre ga boka ti bo bini ka tu bo bini o no obirin o ba ne gboko le ara boka ti bo tu laale okonre le gori e awakan anga ko ei o ma se onoro ogun eni jami eni jami eni ja e o eren na anga abuadi e ti ne gboko le rin ogun adi ogun abuadi e re rin gboko le Abati wa fe se abati fe se ti adi ye yi bo ba ti wari ah onu e ba ti wari afi ah adi ye yi de ne gboko le o an wa bage an wa mu eru an wa mu no toro ga ni abu adi e ibo mi le fono afefe o ma se onoro an ba ti mu abe ba ti mu ge ba ti mo be ge awa mu eru ni mo forin o awa mu no ibo die o ma garin awa mu no o batan o amati anga eninya be se pe de gbadura abije ron ne be se o ma se onoro wa ro bi re mu ye Afi ya, uti toyo yo diti noko. Wana wete, ni tosta. Afi, ma deni foko, uti ni gboko leo.

0: nowhere to you. Wole wale se radio waye ni glow 99.1 FM. Yoga ni japo fi e wo fe ra kadi kini ne de kale. Ah da da on. Abije pe mo go number mi pe mo fe ra kadi kini ne de kale. Pe mo go number yi 0915 987-6265. 0915-987-6265. Leba Monoreo. Number wa pere o 0805-551-1110. Ale o rabedede yi.
1: Ko di aba mi.
0: Eh, ba mi lo pa leran ma han.
1: O ma ke o ma guzen la do wo.
0: O ma se Olorun ba me ba mi se rin.
1: O ma ti se ni lasan
0: o. Ami o, ami.
1: Ti wa jere se iwe se yi ni.
0: Ma mi o ma jere e nagbara Olorun wo go wa jere ti e o baba yi.
1: A se o baba. Ti de an yan wa ni bi o me yan ke.
0: A de ya o, an ya.
1: A ma ku se ni.
0: O se ba mi.
1: O ma ki dede omo igale ilaje apo e. Yo alagure ni be yan. A ma jo. Eto yi gisle ese yi a mama je iku. Owo da ko mu pere ama ahun ni.
0: Abi o baba yi ba mi
1: fun. Eto yi de je eto yi wu ikale laje apo ilori. Eyo kan ya ni be yen ni. A jo mu mo lo nbe han. A kowo ti agbegbo lo oja won wa. Dede iranlowo ba le seun eto yi ji mo le ku. O mo be dede o mo laje apo ikale amo jeje to iku o
0: se ba
1: mi dede wa kiri oko to lerin o
0: ami o ami
1: ma gbe ajo o
0: ami o
1: emi la si ma kiri oko to lorin mi rin
0: o ami ami
1: o mo dowo o ba mi
0: wo se ba mi olopa eleran a fere ba mi
1: eh
0: wo se o
2: ka ma ma ro ma de jagala anure ya mo ma be ro agbari oni temi o
0: ba mi olopa eleran ti fo be yin o
2: nitori mo ba dagba nile yi ke anure ya
0: Ara to yo wa Ara kadi dan ki aya nga abi oko nga abi an oni bara nga

0: boyfriend. Ti luna won ya da ka dun re o
1: ma ba wa ma ta ni temi o
0: awo tu la temi da yo
1: ori mo fe gbo mo fa
0: loyun bo garin oyibe ti powo ti erin le o ba mi python dami adeti meyin
1: olorun

le office oluwa tosin le omo iya laso tv busayo na ti ido ekiti o ti pe ohun o ti comment yirin o alaje olopa ileranga wo mi no facebook be yin 0805-551-1110 abi 0706-677-1822 mo ti gboko le arabo adiye ti ririn arabo adiye ti ririn bi adiye ba ti abo adiye ba ti ne gboko le ako adiye le gori e ako adiye ga ile fi wa fange jaka fera ako adiye wo babo adiye ne bo be ti nya be ke tu nya noju ako adiye ne de nya ako adiye kan wa kan po se ni we ko re

fo olorun la gboju le o loruko oga agba sa abasedo anu ijiti goba ni yi ti lesikan adaja ti lesikan bi oba bomi oni mo kiyin kaabo ni mo tun kiyin kule sori eto yin eto wa eto ever shine on ne

0: Fashion Ayani Oluomo loruko temi ti mo soju fun le ise Fashion Films and Travel Nigeria Limited nibi ti a tin ba yan seto iwe irinna be se ma di oke okun ni rorun lai ni bayo bayo ninu be se ma di oke kun lai ni lagun rara be se ma di oke okun pelu suru on la wa wa fun o
1: opposite Pasmola Hotel Akure ibe ni won wa o tiya let's go
0: olulufe Sunday agbaje awise Sunday agbaje jagi e ma binu baba sare rin ajo kan ranpe ni lagbara olohun o lojo mejo ajo mo seto ina ni awon na ni ma lo won ni oluomo won ni sa won ni ma lo o iwo na kuku la soju tele lo mo soju le ise re o bo se jenu ah number to jade tarata si odo anu ni number to jade si le ise fashion re 090 36964322 090 36964322 adaja gangan lo ma gbe e ma pe bi mo se nsoro e ma pe be awon eyan tin darapo mo mi loju opo aye lujara iyen ti Facebook e kan te soju e seun aye ni oluomo ketekete ba le mo wo mi e mo wo mi emi o si mo wo yin a je mo wura wa sugbon kankan ni ke se be ba tin wole eyen mo like ke mo comment ke si mo share

àwọn kan mọ wo pe ọtọ ni bi tan ti gbọ wa lana ọtọ ni bi tan tun ti gbọ wa loni be ni bo ba tun dola e tun gbọ wa nitori pe kini eni ọlọrun ba ti ti leyin bo se ma ri na niyan won ni adun se bi ntọlọrun oba mi ti pari asoro se bi ntọlọrun o lọwọ si won se nwole lojo opo aye lujara mu wo yin o e seun o alaji ọlọpẹ lẹran eka le o

0: pe number n bye bye bye bye 090-3696-4322 idi to je ma pe number lera lera ni pe lopolopo ogba ba ba pari eto elomi ya lati yaraju mani number ta pe bi ogun bi igba ogun bi igba ogbon etun la tun yaraju ti bi be ba ti e mu lekan ye ke le mu lekeji sugbon sibe sibe o le je pe elomi se n wa phone e ni esa te ore number le se fa se re mo ni bo ba je pe mi leyin ni ma wa ro giri kan ma ko si to ba je mi leyin ni ma wa shock ma fi ko si bi kan bo ba je mi leyin ni ma pe omo pe omo in dakun wa o wa ba mi store number fa se sori phone temi o bo ba ti e be ba fe se da be fe se da tan patapata orilede to wu yin lokan yin te fe lo yen eyin kan fi ever shine so e bo ba je mi ni boya bi Canada bayi ma kan fi ever shine Canada ever shine UK ever shine Italy ever shine Portugal ever shine Spain baby o kan se store e sori phone temi nu emi o ti mo pe to ile se ever shine lo ma jare titi mo ba ti pe
1: baba mi kare o ever shine
0: e se ndarapo mo mi lojo opo aye lu jara iyen ti se aye ni olu omo ni mo ri yin o e se o
1: all over the world ever shine trouble ever shine trouble ever shine trouble all over the world
0: je mo pe lara awon euro country tan pariwo orilede meji kan tun wa ta won da yato tan ga yata
1: ever shine trouble ever shine trouble ever shine trouble all over the world
0: ẹnikan ni ewo tun ni gayata emi na ya ede lenu

ba ba ba won eyan seto we irinna ti won fi debe boya awon wa lo n lo si ile iwe ni iyen boya mo school awon awon lo si school ehn awon ni anfani ati ori ofe lati ma lo si ile iwe won ki won de tun ma lo bi ise ki won tun ma gba salary ko ye yin dada nti mo so ni pe e le ma kawe ke tun ma sise ke de tun ma gbowo

ẹ ṣe o bẹ ṣe n darapọ mọ mi lojo pa ayelujara gbogbo yin patapata ni mo ri ẹ ṣe o bẹ ti n wọle te n like te n share te n comment ẹ ṣe o ọlọrun nife eyin na o awọn na n gbadun le ṣe fashe ele bẹ ṣe n gbadun wa awa na n gbadun yin o nikan lawon fe lawon na fe yebe wo pa won ti e wa rantin tin mo pe le kan ani ete si seun aye ni oluomo ketekete bayi ni o gbe jade sodo mi ah seun aye ni oluomo ibe o na ni oni o gbe yin debi

0: Bank ogbeyin
1: Los America
0: UK wa nbe
1: ta ba fe lo si Canada
0: ta ba nbari e lowo lowo ta wa yi ah gbo ba ni yi kin won ni kin mo kin pe mo ku orire o e ku orire o gbogbo eyin te ti gbianju Canada tan fun yin ni visa tele 39 visa yin won ni mo kin pe ku orire o won ni mo kin pe ku orire o si akinleye on darapo mo mi loju opo aye lu jara
1: ba pe lo si Canada o ya etele mi ka lo si lese e ba shine
0: won lo lu fe lese e ba shine

kan soso te fi ma go die ni e ko le e tele e ya le wa kan ko si oh 90 36 96 43 22 number yen ni yen number kan soso ta nlo ni yen lati jo ti a ti nsise ni le ise wa awo de awon n sa won ti mo n paro number ni gbogbo gba a so pe kan la tun lo leni ele la tun lo lola eyo kan ta wa ti nlo re ti gbogbo aye ti mo wa mo omode mo agba mo tokunrin to birin gbogbo won lo mo nje tun wa mo pe number kan soso ni la tun fi se whatsapp iyun ti ero ti oni kini be ba fe tatejise te be ba fe se first note e se sibe ada yin lohun ani e mo pe number bye yin ba wa pe boya won ti e wa gbe abe pe o busy o le busy o possible ko busy idi ni pe opolopo ero lo n gbo wa ba se n soro lowo lowo yi awon no mo gbianju e beyin se n gbianju e lawon no mo gbianju sugbon ti e gbianju wo 090 36 96 43 22 number kan soso to jade si le se fashion re o

ba fe wa sile ise fashion bo ye yin fe wa lati ona ondo ore okuti pupa eko igbokoda ori omi be be ni kete te ba ti wo lu akure koja ondo garage si waju e kan custom junction te ba de custom junction eni si mo waju die e kan bypass junction te ba de bypass junction yen e ma speed mo yun ni pe e ma sare mo e ma wo owo otun yin e kan ka bi opo na marun si waju e ri le ise fashion lowo otun lori ile petesi ile alaja meji gogoro gagara gagara bayi ade ko si waju ile ise wa evashan films and travel nigeria limited adoju ko ile tura first moon la ko te gangan nibe lawa beyin ba wa nbo lati ado eyin bo lati ekiti ikere abi ati owo e ba ti wo lu akure kan rara be lowo awon eyan pe ejo o ejuwe ondorodo fun mi ba ma ti juwe ondorodo fun yin e koja oja sikan si waju owo alaafia yin ni keyin o ma wo lati oja sikan yen ka opona bi marun si waju erin le se fashion lori le petesi ibe lawa doju ko ile itura first moon lako te ibe gangan on lawa ile se fashion o koja be o koja be olamide won darapo mo wa loju opo aye lujara e se o number te pere o ile se fashion number le se fashion re 090 36 96 43 22 egbo lekan si 090 36 96 43 22 lagbara olohun ojo mejo la ma ma pade oluwa seun ayeni oluomo on loruko temi to soju fun le ise fashion films and travel nigeria